0: Weekend gitani kiringa mvaibo nga uli disa chintabuli e chintabuli chwa muzike mdi wa mkaga kumacha sawo kuminabi na chitundo paka sawo saka satu wezo kumacha wano ku radio budu radio yomtu wa uli
1: 98.8 FM radio budu.

0: weekend gitani kinga mu vibe ngo uri design tabuli e kin tabuli cho muziki ndi wa mkaga kumacha sau 12 na chitundo paka sau saka satwe zo kumacha wana ku radio budu radio yomtu
1: wa 98.8 FM radio budu.

0: Yonabi sangi ba muluka kankamba mugomba lai wa chiseka. Ngabano babade basuse okusanya wentobazi. Ennimiro zino za sangi duamo abamunga balimye mukasoli ebijanjalo n'okutema mu ebikata bya lumonde. Ngera kumpi entobazi bali mukujimalawo. Seguja Shadik ya yinebi singawo.
1: Ngayogera ko ne radio buddu eyo muntu wa bulijjo namulema Jude amyuka avunanyizwa ku byobutonde bw'ensi mu district ye Rwengo. Yeko kode obulyaza amanyo buli bantu kubanga abantu bano baludenga babasomesa wabula bonna nga besulire gwe nagamba ona agaseko nti kumulundi gulo tebagenda kutira muntu n'omu kuliiso kubanga abantu ebbanga lyebabasomesezza ene nnyo wabula ate ekyewunyisa nga bagenda ddala maaso nga bugolo ku bintu nema byesaanyizaawo mulimu kasooli emmwanyi lumonde obumonde ensujju wotameroni n'ebirala okusinziira ku Mary Jude omukungu okuva ku disitulikiti ye Rwengo annyonnyodde bino
2: tusanzeemu ebirime ebyenjawulo nga ebintu ebyenjawulo nga kalitunsi ng'emmwanyi emmwanyi zibadde nnyingi nnyo tusanze muwogo wotameroni ennyaanya kasooli n'ebirala tukoze ku acres ezisukka mu 15 tulabula abantu bonna be tusanze mu lutobazi luno nga basima omusenyu tubalabula obutaddamu kusima musenyu guno kubanga buli webasimamu omusenyu amazzi geeyongera okkalira
1: Damulira Susan nga ye mwami ow'eggombolo bamuyite sub county chief mukwogerako ne bannamawulire agambye nti ye nga sub county chief ogugwe yagukola dda wabula ng'abatuuze babadde baludde ebbanga nga beesoleegwa naggamba wano wasinzidde n'agamba nti ebikwekweto byonna ebigenda okuyindira mu ggombolo ey'ekiseka abiyinamu omukono kyokka abakyalinawo akalembereza nga tebannatuuka basaanye nti baleka manye era abalina ebintu byabwe mu lutobazi batere bazaamuke bonnambiro nga ekitongole kya NEMA n'eggombolola tennaba kujja kubi sanyao muyunga salungu nga ye defense we chalochi ne chakalububu eranga yesentebe omuluka guno ogweka nkamba wano wasinzide nagamba anti bote basola kukiriza mu bukulembeze bwa abantu bakaba waamu okubakulembera ate okugana okubasomesa era nagamba anti bote bali waguluba wa mateeka bagenda kola ekisoboka kyonna okusobola okwogerezeganya n'abantu bonna abesenza mu lutobazi bano batere baluamuke bunambiro
3: ngaba tuuze kyali badde kitufu ate kuddamu mu kitundu mwe mamaze okugana ukono neto basi nesu ya tishatu kwa miwa nuka ni mwela nao watu walo neotulaba wachi aliwe umulimu kwa amani government tusaba ya kwenye dala ubutasa
1: choka tubadde tukyali wano wetulabidde abavubuka ababadde bakola katemba yennyini nga bagamba nti bo ababadde babasindika mu kulimira olutobazi bebamu kubafaaza abali mu kitundu ky'ekyanukuzi nga n'abalala bakulembeze ku byalo bino ebyogeddwako era bano beegayiridde ekitongole kya NEMA ne poliisi e Rwengo ereme kubakwata nti amaaso egatunuliza bakama baabwe ababadde babatuma okulima olutobazi luno era wano wetuviiridde mu kifo kino nga omukungu avunaanyizibwa ku by'okukuuma obutonde bw'ensi mu disitulikiti ye Rwengo Mary Jude ese alagidde ssentebe oweka kuwandikira abali mu kusima omusenyu mu kitundu kino bakyamuke nti bwe banaagaana poliisi egenda kubateekako obunyogoga nzase gujja Shadika bazanya nengo ku radio buddu radio muntu wa bulijjo wana mu disitulikiti ye Rwengo
0: tukyali mu disitulikiti ye Rwengo ssentebe w'omuluka gwe Musubira okusangibwa mu ggombolola ye Rwengo ey'ekyalo mu disitulikiti ye Rwengo Serunjoje Buruhani Baguma avuddeyo n'asaba abakulembeze bannaab'emiruka abagenzi mu maaso n'okubeera nga balondebwa okutuusa obuvunaanyizibwa bwabwe obwabaweereddwa abatuuze era n'ategeeza nti bingi bye balina okubeera nga balondola ono agamba nti gavumenti ya Uganda erina ebintu bingi by'esindika okuyambako abantu naye ebisinga bisigala waggulu singa bassente b'abalondebwa tebakola buli kimu ekisoboka okusobola okubeera nga babisakayo asuubizza bannamusuubiro nti ye kennyini wagenda mu maaso n'okubeera nga alondola byonna asobola okubituusa wansi
4: omuluka kwaffe guno gulina ebizibu ebirabikira ddala ebitetagisa kwogerera okugeza ng'ekizibu ky'amazzi mukimanyi nti emazzi tulina ekizibu kinene nnyo ekyo tulina kukola kyonna ekisoboka ne tulobinga ne tusaba gavumenti ne twongera ku ddaamu zibadde na saka eddaamu ennya mu kisana kyange eky'emyaka etaano ndagala kyongereko tusake eddaamu endala nga nnya zibe eddaamu nga 8 muluka kubanga ffe ekizibu kyaffe sinnayikondo ewaffe nayikondo tezikolayo olw'okuba nti amazzi gali wala nnyo so tulina okuba n'eddaamu nga nnyingiko ebisolo byaffe bifuna amazzi emmwanyi zaffe zifuna amazzi ebirime byaffe bitulima bifuna amazzi abalima ennyaanya balima ennyaanya abalima obutungu babulime naye nga balina amazzi webagajja genda kukola kyonna ekisoboka nwanenga bwe nsobola tufune eddwaliro eryaffe erya Musuubiro health center 2 oba health center 3
0: Songa yebyo buyonjo sente basubizza okola buli kimwe kisoboka okusobola okubiranga abubunyisa buli mu maka okusobola okuziyiza endwadde enkambwe ezikwata abatuuze naddala ezo eziva ku buligo era agamba nti wakutandikira kuteekawo misomo abatuuze kigenda okubabangula ku nsonga z'ebyobulamu
1: ngaayogerako ne radio Buddu ey'omuntu wa
4: bulijjo kinoboka mu kisanja kino niwanenga bwensobola abantu bafengere ku ground mu byalo dotudo abantu basomese obuyonjo bwa waka babene la twins babene butandalo babene ebiyungu babene ebinabiro babene ebikozesebwa bulinge babenga basula mbutimba sikubawa butimba bwansiri nebabutekamu enkoko nebabulundiramu embata nebabulundiramu sekoko nebugenda nebuvumbu ebyenyanja nebugenda nebuvumbu esumaki no nakola kino kisoboka nga nkwasa amateeka nga tinneyambisa omukisa olwokuba nti ekyenkola nkitegeera kinakolaga ne bakiyamani bange tulondoole bulungi bwansi buli muntu abenga ateekwa okulima ku kibanja kye owatali kwekwasa nsonga yonna awatali kibanja nga kisenyinga ekyo tujja kukola bulungi bwansi okula omukaago eyalagiddwa gavumenti tulina okugogola enziri zaffe tuleme kulinda gavumenti buli kimu
0: jawuliriza bwegatwe gatambo dage sawa zino ngoga kusomera mbadde omugave muzukulu wandugwa Kibombo Salim atakumira mpira abatukumire abaisilamu enna tubagaliza jume nnonje.
5: Gigaba dama ulide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radioofthefam.com radio yom-

0: weekend gitani kinga mu vibe ngo uri design tabuli e kin tabuli cho muziki kuti wa mkaga kumacha sau 12 na chitundo paka sau saka satwe zo kumacha wana ku radio budu radio yom tu wa
1: 98.8 fm radio budu
0: Oli wakati musawe yokuwili ya program chwe zimbe nye kutusi wake chijimusa cha sativa echiamba chimelo kukuma kunye govu mutaka nobuta kosebwa musana ilanga chiamba nebidi menge muanyi ukukume bimuli obuta kunkumuka noku geje sabidi menga watermeloni green pepper nebidi mebida lebi enja ulo echijimusa cha sativa chisangi mumaduka guna agatunde vio bulimio kwete ole guanga
2: echijimusa cha sativa chirunji okuzama atana chikoze sako tonategeera bya kulima banafa basativa bakuganti bo bado sumbuyi bo lwebijimusa bitali bya mulembe tukuletedde ekijimusa ekya sativa ekijimusa ekya sativa ekijimusa kino ekigendo kuyamba ke birime byo obutakosebwa musana kikuma obunyogovu mutaka n'ekimera kyennyini obutakosebwa musana kiretere birime na dale mwanyo kukuma omumuli utakunkumuka kigegese birime nga watermelon nnyanya green pepper nebirime ebirala ejimusa kino kiyambako okuddabiriza ennimiro ebeekoseddwa obulwadde nga bright ekigenge n'akatonyeze nga kizaawo ennimiro kisangibwa maduka gonna agatunda ebyobulimi mu Masaka kyotera Bukomansi Mbisemba Bulerwengo ne maduka gonna agatunda ebyobulimi mu ggwanga ebikira kuba ku 0788633 oba 0755330133 kijimusa ekyo ekya sativa ogenda kuba okifuna bulungi nnyo nnyo nyene eddala kati okulonda okwasembayo mu ggwanga lya Zambia kwaliyo nga 12 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 2024 usually abantu bano balonda 12 omwezi ogw'omunaana oba batera okulonda batera okozesa olwokusatu in fact olwokuna bakozesa olwokuna batera nyoko ze solo okuna olwokubiri mu mwezi ogw'omunaana kakati balonda president national assembly neba mayor era president Akayinde Ichirema yalondebwa mu kibiina kya United Party for National Development nga president na wangula president yaliko president Edgar Rongo wa Patriotic Front nga 16 omwezi ogw'omunaana Edgar Rongo yagenda ku telefaina nakola statement era nafurumye baruwa jetuita letter of congratulation nga yoza munne Akayinde Ichirema okubera president yali awangudde okulonda oko jukira okulonda kuno kwa round ziri 10 ziri round 2 era kuba baka ba parliament 16 waliwa baka ba parliament abawera dala 15 mu kusoka abali basoko kulondebwa mu system eyo na ye ne bongera okubitereza kati vice president speaker ne deputy speaker balondebwa basobola okulondebwa wabweru wa baka ba parliament ate second deputy speaker yalondebwa mu babaka abalondeddwa eteeka bweriri kakati mu ggwanga lya Zambia emyaka egitandikibwako kulonda jina kuba 18 ate alondebwa okubera omubaka wa parliament ne president ayina okubanga asusiza emyaka 2 mugumu mu kulonda okwo okwaliyo mu mwaka gwa 2022 mugumu Edgar Lungu yali avuganya ne Nkandu Ruo nga vice we nga bava mu kibiina kya Patriotic Front mwalimu Eno Katonga nga avuganya ne Bright Chomba ba Third Liberation Movement mwalimu Sin Eno Katembo nga avuganya ne Henry Mureya ba Patriotist for Economic Progress mwalimu Anford Banda nga avuganya ne Gerard Morao aba People's Alliance for Change nga mulimu Chisara Kareka nga avuganya ne Samuel Kasanka owa New Heritage Party mwalimu Kasonde Mwenda ngavuganya ni Changala Stema abe Economic Freedom Fighters, mwalimu Steven Nyirenda ngavuganya ni Rake Changwe aba National Restoration Party, Lazarus Chisera ngavuganya ni Rosemary Kivumba, mwalimu Richard Sirombe ngavuganya ni Kera Kamwenshe n'abalala. Je byagwera nga akayinde ichirema afunye obululu nga bukole bitundu ana mu mukaga no butuntundu abiri mu bubiri nga wangude ne bifo mu parliament ekibinache ebifo kinana mu bibiri. Edgar Lungu yakwata kya kubiri yali president mu bisere ebyo yafira na mu gwange eryo nga bamaze no nominatinga abe ekibinache echa Patriotic Front bali bamaze mu nominatinga nafa nga tana agenda mukalu yali agenda kudda mwavuganya akayinde ichirema na iya fanga kalutekana tuka yafuna obulwe bitundu asatu mbitano n'obutuntundu nsanvu kubuli chikumi. Kakati waliwo msajyo mulala bamuyitanga Hamdudu ye yakwate ekyokubi ekyokusatu. Hamdudu bamuyita Haivi Hamdudu yali avuganya ne Kasote Singogo ba part of National Unity and Progress yafuna obulwe bitundu byali obutuntundu abiri musanvu nakwate ekyokusatu. Ata bavuganya ku lwabwe nga abantu independent bonango bagasse bafuna obululu ebitundu 14 n'obutuntundu busatu nga bawangula ebifo 13 bonanga begasse gasse. Kakati mu biseera ebyo Edgar Lungu bwe yali anoonya akalulu mwalimu limitations ez'ekirwadde kya COVID-19 naye jukira Edgar Lungu ye yali president yali mu buyinza kati yatanga limitations nga tayagala kutta kutta nono kwe bali batambulidde nge gwanga chokka nga ate ye akayinde ichereme yali ku ruddo luvuganya government mu biseera ebyo nga ye atulugunyizibwa nnyo ebitagambika era secretary general bamuyitanga Batuke Imenda yavuganya yafunye ekiwandiko na government yali avudde mu bwesigwe bwa government ya president Lungu olw'okulemesa akayindo okugenda okunoonya obululu chokanga ye president Edgar Lungu yali obululu abunoonya. Okunoonya obululu ku mulundi guno tekwabaddeko limitation nemu kubati wabaddewo kirwadde kiba shockinga nga n'ekirwadde ky'Ebola ekiri ku muliraano mu ggwanga lya Congo kyabadde tekibakoseza era buli omu yanoonyeza akalulu. Kati tulinze tulabe obululu bwe bagenda okufuna omulundi guli abantu abali registered tebaawukana nnyo kubanga ne ku mulundi guno abawandiisize era abalonze ku mulundi guli baali obukadde 7 kuluno babadde bakunukiriza okwera obukadde 8 mu mbeera eyo. Kati oli ku radio Muddu ey'omuntu wa bulijjo, radio y'omuntu wa bulijjo, radio Buddu njagala okujua.

0: kamyu fiyo mkubaladu kudachikazira mimi na nezwe kira zawa mzavu na kuzomu ziri kuminanya mwezi kwa mwanano mwaka bidi abiri mkaka yuhambo ni jedi jamido plo kamyu mwaka mwaka eke eto miyazo eke e bobolo yenge mazo kubanga kusarako a program the mixi paka zikebera zawa gumi ya mtu wabali jiri dibi jowe kumideko sawa ya fene so kate mladi manda fei wa Uganda bat limited ya wakutusa ke bat ya dumzazi tunga ama genda ukuswa genda ukwadi weye kulio kumpi wabagambe njagale bat ya dumzazi wali yoli mzimbi wali kuzimba nyumba yoli kuzimba chicho nacho li kubate ngo zimba ngo nwenye bate dunji yo gino bate ngo seresali bere gumo bulundi nyo kunyomba yo obere ngatula chiwe ya likira wa denechi mcho na enso nga zwenga zitambula bulundi nyo ngo lisefu bulundi nyo anse ilimu yoka yokali bate ya dumzazi oguva mbandafu wa Uganda bate genda hao genda bugenza ukwadi wa yone kulio kumpi obagambe njagali bate ya dumzazi dumzazi sasangiwa mwadi wa yazo na okwete ule guanga linonye ko e bate yoto gena kubate nga weju sa mwana mlenzi abamu isedax vibes sa kumana mwala Ava Peace nga waga mbatabu. It's a Friday Madness. Kamalo kula pointi. Ate kubewo. The Mix.
1: The Mix. Ekitundu ekisooka nga kikutuusibwako Uganda Bat Limited. Abakolere bat lya dumuzazi. Eribadde eryesigwa. Eryemirembe egy'enjawulo egy'Abannayuganda. Kale, bw'okyali ya kadiweya yone kuli okumpi leero. Towerabira erinnya dumuzazi. Amabati ga dumuzazi. Gasanga mu hardware zonna okwetooloola eggwanga. Tuluguma. Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulicho Bela mwegende deza Anjo kweli nda sigu ti Bela mwegende deza wano Radio Budu Nga kutusi wako Abusa Banka Ekuwa anisa chua di business loan Oktuka kubukade bibiri Wamune salade loan oktuka kubukade bina Eziku yambo kwe kula kulanya Ozisa suli ya mubanga panvu Ate kumagoba matono Sayo kusaba kukati Odiwemo musawa ansamfu mubiri
2: Abusa Bank Your story matters
3: Si kirungi kusula na bintu byo byotunda okugeza nga mafuta n'ebirala ebiyinza okuviirako okukwata kw'omuliro n'ebirala ebiyinza okuviirako okukwata kw'omuliro olw'ensonga nti biyinza okukwata omuliro mbi n'ebigwa tebiraze ate n'ofiiramu oba n'ofuna obuzibu beera mwegendereza jjukira nti okwerinda si buti
1: Bela mwegendereza wano Radio Budu abadde kutusibwako Abusa Banka ekuwa anisa chua di business loan okutuka kubukadde bibiri wamune salade loan okutuka kubukadde bina eziku yambo kwe kula kulanya ozisa suli ya mubanga panvu ate kumagoba matono sayo kusaba kukati odiwemo musawa ansamfu mubiri
2: Abusa Bank, your story matters

0: yalagida abakwatibwako okunoonyereza ekyaviiriddeko bannaabwe ababadde bagenze kulumba okukungubagirako bannaabwe okufa oluvannyuma lw'okulya ennyama eyafumbiddwa ku lumbe luno. Ate nga twolekera sizoni y'enkuba, abalimi mu ggwanga naddala okusingira ddala bannabukomansimbi basabiddwa okutandika okutegeka ennimiro zaabwe olw'enkuba egenda okufudde emba nga basimba busimbi. Aguna amalala ag'obaolindiriranga ebula eddakiika 10 zokka okuwera essaawa 8 ez'omutuntu ogw'olunaku olwaleero.
1: Amawulire mu bufunze. Agu gigabadde amawulire mu bufunze nga gabadde gakutusibwako Airtel Money. Kagubere musolo kyo gwa URA gwe wetaaga okusasula. Tekikwetaagisa kwekweya ng'ogenda kusimba layini anti osobola okusasula mbagirawo ng'osinzira wonna w'oli. Kozesa My Airtel app oba nyiga *185*7#. Okusasula emisolo, license za bizinensi, fayini ezikubiddwa poliisi, osasula ebiwandiiko byo nga passport, ebyapa, driving permit, okole n'ebirala bingi mbagirawo. Tuwo meduwe chemisana, no muziki ogwedomola.

0: Ati yao?
1: Mbezi kuwero kamu.
0: Hmm.
1: Kali paboda basa planka jeshi.
0: Ati yao?
1: Mbezi kuwero kamu. Ni wananyo anko.
0: Au kecha kabinyo kula chema nyo kubangwa jia kumideke yo mtu wabili jia radio bude low. Hello Wanji
1: Ambo DJ Mero Pro.
0: Wanji angu
1: Nibulu unji bolo yengi.
0: Alikiri amposi gwe.
1: Yes kaka juwa ni chako onda.
0: Hmm.
1: Ambuze kusemo ke kapu.
0: Audio.
1: Mchala wale mamba jori zikaita beo ni patu duuma cha ije gaza proveta mjeba shafiki.
0: Audio.
1: Atebeo mwanyo cha ishigizi asmanzi kwa DJ Papra Banks ile DJ Picho.
0: Okay chakabinyo tumide kwenye mwana mlenziro na diwa boda angu uliao mwiso wetu line stage ukula chepanyo kubangu jie kumide kwa zara tutumide kwenye Papra Banks ogambie kuhori simpadiki ne misi mba tumide kwenye wa simpadiki mchukupa chaleanze kubaji abali kugudu samaritani supaketi mba tumide kwenye wa mayanja josei manager maigei aguloli ya mwenda abali mba tumide kwenye ane tumide kwenye mwana mlenziro kipulo mjai dunga mwana ukasi teletoniksi abali ku VBK technology zawe matanga batumide kwenye na memukola chema nyokubanga mjia kumideke yo mtu wawili joto kena mkajumero kafei akachi soboka kutengeza mgara ngegabuli joto kwa msubi to kwa muma njibuli chimu choro wazako shaka kupate ngo tuka kwa chigenda kusoboka to kwa muma njibuli chimu chisoboka chisoboka nadala chisoboka nima nafei ababidi go
2: ubado chimanyi ntibionga bangebi cha soboka matu watebi soboka katika nukika nyomido kafakachi soboka mtukule tile mbozi ekwata kubulambu wa bantu wabamu nga bebamu urusi bewe gomba ilanga bamanyi musimuno nga jemfude wabwe yali mubi nyo urusi wakufana gana kona awe embira joitamu kati chisoboka wano kuredio budu nga kutusi wako Bidco Uganda Limited abakukwali labuto owafatuni golodi nebuto owafatuni supageti wamune sabuni ayozo bulunji atamuka owabulu majikira undale sopo bisange mumaduka nemu supermarket sizo no kwe tolole guanga.
3: Omanyi mbulamu mmero, omulimu ebintu mbye tulabanga ebitasoboka, ane ate nga bisoboka.
0: Kituufu.
3: Oyinza okubeera waneeno nga famire gye wavamu bantu baavu, okusoma owammanta ku wammante, ebintu byonna kwegamba nga ne bye wali lowoozezzaako obulowooza. Anekirooto ky'olina nga ne bakadde bonno bakigaana.
0: Kituufu.
3: Naye tugaato gwamu maanyi, ebintu mbye olabanga ebitasoboka, munange nno bisoboka. Amomboozi yaffe yakisoboka mmero leero, atukuleetedde ku musajja oyo gwe bayita Steven Kiprotich.
0: Omuddusi waffe omunambo nambe mu bwati.
3: Wano mu ggwanga lya Uganda mmero, ey'omunno okubaddusa balina muno ne kasente. Naye twagenze okutunuulira obulamu omusajja ono bwe yatandikiramu mmeero. Mulimu ebintu ebimu bulamu bye tulabanga ebitasoboka naye ate nga bisoboka. Omanyi bamuzaaleyo mu Kapichora. Famire gye yavaamu baali bavulunkupe, baali balimi ate nga baavu nnyo nga n'akamere ke balima. Bali maka kulia. Akayumba ke bamuzaaliramu Kiprotich mmeero. Omanyi obuyumba buno obw'essubi. Obulinga obwa round we butinga babu seresa subi ye nyumba gye bazaliramu Kiprotich
0: kitegera
3: atenga tebamuzala omu babazala abana musanvu ewabwe nga ye last born mu bwavu we balimu nga ne bwabasaba bamugulie ko kikozeseba mukudduka bati basobola mugulira yadde akantu akatona akamuwe kati
0: ngo bwavu bungi
3: yamalake emyaka esatu nga tasoma nga ina chulwade chimu bali mbilizi ajukile wakati wali sente abasawo bagezaako okunonya nechali chimuluma nechibula na yoku vobuto mero ya ina chiloto chebambi nga yagala nyo okuduka no kubera omuddusi kudala liensi yona ye Kiprotich ono gwetogera wakati ona kore msajo wa manyi na yeku vobuto yali ina chiloto echo era mwaka gwa bili ena ampaka gwali mwaka gwa 2 mukaga bazadde bakwata ku migo ne bamugamba tetwagala kuddamu kulabango dduka ebyo byodduka asoko otunuulize emisomo tetwagala kulabango oli muzannyo ebyo byolimu
0: genda osome
3: agenda osome era ku myaka jali 17 yasalawo nadduka nave wawe ngavude na mugwanga lya Uganda anagenda mugwanga lya Kenya mukatundu akamanyikiddwe nnyo akibaita akibaita Eldoret akabanyi kidwa nya katunda okava munna abaddu saba manyi
0: akalisaliza wali Kenya
3: eh kansozi era bakolera nyo training kavamu abaddu saba manyi
0: bana bakolera nyo training ozo kuduka saidi
3: era we yaduka nava mugwanga lya Uganda yagenda bugezi mugwanga lya Kenya anata niko kola ku training zezenja ulo era we yagende eyo mero ate yadda mabega nabuli kati ayom kwa abaddu sabo gerwa kwa mugwanga lya Uganda nensi yonna anti basajja teba pirimpya misi.

Sanja nawa kazi nga basa le jengo Bino vye bimuku wikunji kubi ama tikina kasaba sanja Tukela kunonya bilabo Hebu njanko bish Tosume nungu naba yimbi Yunaku mtuwalo kumugwe muda Onyumiru ama ato haba yimbi Nendongo

0: Ochali kuyo mtu wa ulijio radio wudyo dachi kamenda nkwelekeleze vumbula zula wangula wangula ebirabo so wakati nga tuchali mmatikira gabe na ogumunu dogwa 13 obwakabaka bwa Buganda bukutusa ko Buganda Royal Regatta impaka za amato ga kabaka ezaka malilizo nga amasaza 18 gakontana nakuze mwezi nga 2 mu 2 mwezi ogwa 8 2 mu kaga kali mujango vumbule pikipiki na masimu chovumbula chotwala chiite treasure hunt impaka saa kubera kubunja ku beach wali maokota erango kuingira gugenda kupera nusu mutwalo gokka tosiwe ndongo nabayimbi jangula baba sajja nabakazi nga basala enjego atenga bowangula nebirabo erigwa nasokawo omutanda asimye era abami bamasaza mwena mukunga abantu basaba sajja bonna bewe kubunja ku beach ndakuza mwezi nga 2 mu 2 mwezi gwa 8 2 mu kaga emiliango jona ya kugulua kusawa bili ya soko macha okuingira mutwa lugumu so sentewe wa Buganda Royal Regatta amato kwa kabaka ingini ya Beni Misaga na baka chiko bakubeira unga ilaba wako uwode mulime kusigala waka kuoro abateges kuliko umuami Ruanga no mchala Akulo Olivia ilanja kata kubeira nga bategeza kubabalize mbunji mnyurue mpaka za amato ezaka malilizo kera vumbula wangula so kumanya bisengao oja kubira ku Fifi Fiona Pinky ku 0700M 2 8 2 0 3 buli kimu kija kutambulira bulungi nyo abantu ba Greater Masaka nemirirano nokusingira dala abasizi ba ranch mutegezebwa anti Global Paints baba guli Daudi Poti endala wanu mu kibuga Masaka nga enesangibwa Cobalt Street okulirana Holiday Inn Restaurant banubali na lanchi wa baina lanchi wa mayumba okuli ezama zineza mafuta ezama zomuli undercoat nefrat emarujon then wawa wear weather guard uwa munda asiriki vinyl gweboza tuinano wa mafuta kuliko high gross wakubiuma spark gross nefast dry uyu nakala mangu so bali na nezi baina ne lanchi sigi wakumamotoka kubiuma era ne nezi jina madirisa na vyo lanchi wa vyo wali so muje mufune bisingira dala namwe ba holding muje tuina lanji wa mwe namwe abengudo namwe chechimu kale no tuina ne scheme court eri mwe abasizi ba lanji namwe ababazi bali ne ebikola kubibaje omuli vanish ne sanding sila kosane ebidala so tukula ne delivery buliwo boli tusobola kupera nga tumukutusa ako kale no kumanya bisingawo oja kuba kuzira musanvu 05 nsavu mukaga ana mumwenda chenda mumunana nezira musavu 05 makumi ya 3 nkaga mumusambo nsavu mubiri awonno mbere ja kutambulira bulungi nyo kale no ne JJC Architects and Surveys JJC Architects and Surveys banuna bakugomu kuponte taka bakuba planize bizimbe binene ne bitono okuandise taka lyo bakolera kuchapa chetaka nebiwandiko byonna nesonga zonna zetaka nebizimbe bazikolera ko dala so atemina kubeya ya kutesa tusangibwa mu kibuga Masaka ku mafuta ga Sena agatunde ku kubo erigende ekyotera so jja kupa ku simu zino okumanya bisingawo 0759 nkaga munya makumi abiri nkaga mukaga ne 0704 nkaga musanvu asatu mutano asatu mwenda atinga ne WhatsApp weziri abakweziri embere ja kutambulira bulunchi nyo ateta ku signing zempi agamye nti kirabu eno nene era baino kubera ngabongero gazi ya squad so naga matiba masa do kubera ngabazuli ebifomo bagenda kubera ngaba improving era echo bagenda chikola sabasi no subire ko signing zempi then era ateta yugedde ku musamenwa neri naga manti bamagala kwa seno ni hata baino kuloweza kubintu ebingi nagamba nti omuzanyo umuja ina kubeda mchisawe nagamba nti nwaneri yeta kubeda mchisawe nagamba nti singa basi gade kwasi nchitegeza basi gade kusamba so nebagamba nti echibajo kubeda ngabalo uzako echukula banti afuna kubude kwasi no singa na basi gade ya musambi ethani nwaneri kakati mumalala kati mumalala gatambula tambula chaus baga lukuna msambi kubayita Jeje Gabriel kavuka kubagala kaba kavuka kamani kwa inimi ya kakumineta so mani ule dedimu kupera ange discussing aje Twitter pre-contract agreement na imani uchastu wa goringa kubanga timu zinyinje zikagala atenga changunyo umana wawata na wakweza miaka kumina munana changunyo muba so Barcelona Real Madrid Bayern Munich Dortmund bwanda bwanda wakatade kerise George atine Chelsea na ye gambo inso kaba ku United Chelsea bete ftefu kukakanya mko kusente zibagala kumusambi malugusto so kubanga chigambi wanti Chelsea ya soka nesa wabu kadensavu mbu utami isimbi za pound kakati malugusto mbwa kasente kanyizo kukakana mko kubanga Liverpool ono yemwa agala bugendo kupera nga wete gireza ne clubs ndela nyingi simu agala nenga chiko sirebi kati ilirwede okusala kasente yako Barcelona baga na musambi Luis Suarez okumoja mkilabu ya Sporting CP ngovido kuwa li Luis Suarez wa Inter Miami walono Luis Suarez wa mulala so baga matisingawa wedaba video kwa musambi Alvarez kati baga la kupera nga baleta Suarez edaba subidanti wiki ja lubagendo kupera nga bongi do kupera nga bawa inga options inadala nga diri Alvarez bamazo kupera nga weke nenya butia buwenzo kupera nga unzi kibuwa bori yao then kilabu ya omusambi maka pubil asi ni wade mwetaga ne kilabu ya Atletico Madrid ili kiri ya temutunda ye maka pubil so katia guna guwe gali asi niwe na kutete nkanyi zao kwa walala then kilabu ya PSG baga lukusani ngomusambi Mika Gotts. Gotts una mwagi dako kumandi. Omukuba wingers. Abatoni nga bakambwe. So bagala kaja mu Ajax. Iranga kagenda kujira kukade. Atanu mutanu. Nsimbi za Euro. So yumusambi oyo. Then tuogede kumusambi Jalalu Kwanza. Asa ni alasa dogo yetavu wayo. Mumusambi ono kumuja kuliva kusen. Mujukirenti Liverpool ya wadei no mkisugudamu kumusaini. Nga mje Twitter. Buy back a cross. Na ye. Yamaso kuexpiringa. So kakati. Timu ya naino solo kubera nge mfuna. So asini hidi siri ya sao atena ni ezili konsa asini kuanga asini vili ya galo kadenkaga na ukuda waguru so asini na hicha mutunuride then Reinders alikadisi ya genda genda ilo kumiyake etano Tijan Reinders ila kumani se genda kufuna wukade chukumi nisimbi za Euro kumisambi oyo kalina agenda kufuna akasenta akawedi la dalabuli wiki mtuwala satu munana mwiku mitano nisimbi za Euro sulaba ntikabaka simbi akegasa enyunga jitukomeza Bayern Munich bamaze kufuna musambi Ismail Saibai okumoja ku PSV ku kada 5 nsimbi za Euro bamwade jasi namba 3 munyia so ye musambi Saibai mwali labye akugwange lya Morocco lya badidi sambira dala bulunji mu pakeza World Cup era musubira nyoti performance ya badene mu pakezo yazanye part nene nyo mwana mulenzo okula banchi ayigase ku Bayern Munich mu kasera kano then director of Bayern Munich Max Abel yagambye nti kilabu ya Aston Villa yabatuukiridde nga yagala musambi yowo pahinya neti wali nnyo kyamanyi kyatuukiddwako so bakomye kubatuukirira butuukirize neti bannaba kukkiriziganya ku nsonga z'ebisale mu mbeera emu oba endala oba olyawo twogedde ku kilabu ya Como batuukiridde Chelsea of Como yagala musambi Derap okumuja mu Chelsea bamwagala strike oyo kubanga bama lidezado kufuna msambi charoba so walioko connection hiyo wakati wa klabu ya Como ne Chelsea katili ya Mderapu baga mbagine mkilabu ya Como agendanya nyo utimba kubanga unumugwangi lao ngeleza kuchewis utimba wade wa mutagala koko kamala wakende kupera nga wete gereza then hivya Osman asana ya stepping up kakati yestuwe kwa kubasa sinzo kupera nga wete aga ainimi ya kama kumi ya bini msambi jobu kuru kali nutulinzo ukulabu wadi ni nisolo kupera nge itamu wanga kakadika chariwo akadi nisolo kuitamu kumpi wiksi bidi nina kwezi guamu then dauni mimeza gena mpua mbuzo sponga vamo kilabia alilal mualilalo ya mutagala koko kamala kakati agenda kwe gena mpua mbuzo spo tulawe chichajio kupera nga wayo saidi zeyo kakati Barcelona Ferran Torres neka agenda kupera kade wude okugenda mkilabia PSG kukadenga makumi ya tano nsimbi ya Zairo Ferran Torres ngava mkilabu ya Barcelona mbogendo kupera nga wete gereza kwa mkanda wafaudiliza radio wutu radio iyo mtu wabuli jo then waliye Gabriel Jesus kubuli ya inso kupera nga kwata li inso kupera liya mkwangida Saudi Arabia actually mkwangida take yumsambi Gabriel Jesus ni wakubade kilabu ya Napoli nayo mkwangida Itali ilabi kanti ya mtadeko eiso Joji mumbera emu oba endala Leicester City batunda timu yawe. Timu ne bagitunda. Era abakuru aba Bathai owners bagamba nti bagala gitunda obukadde obusuka mu bibiri. So Leicester etundibwa bw'oba oli nga olina mukoka sente osobola okupeera ng'otandikira awo. Nze Roni apaka ekiro muteekateeka yatula tukenkuke and sign is out.
1: Ebirungi tebigwa malojja ago ge gabadde ag'omu nkuubo amawulire g'ebyemizannyo okuva mu nsi yonna na MTN Free of Fire funa kati emigano egisinga ku mukutu gw'empuliziganya ogukyasinze mu Uganda. Ky'olina okukola downloading my MTN app okutandikirawo wamu ne Ababet kati betinga ku mizannyo egy'enjawulo owangule wewandise leero ku www.ababet.com ate gw'alina akasimu akatono nga tolina intaneti nyiga sita 185 sitankaga hashi ku Airtel oba nyiga sita 165 sitakyenda hashi ku MTN osobole okwewandisa otandika okusiba emipiira. Ababet, we are the best at the game. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zili 10 mwezi olweggulo budde bwa mafumba ga byaggulo webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
2: Obadde okimanyi nti ebisolo bye tulundira awaka bya bulabe era biyina endwadde ze biyinza okukwasa n'olwalira ddala ekiyinza n'okuviiramu okufa. Kale bw'oba obikutteko, kakasa nti onaaba mu ngalo ne sabbuuni oleme kutwala ndwadde ezo kubanga ziyinza okufuukira ekizibu. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Obumalirivu obuyiya n'okwewaayo

0: Ganuge maudio kufebwedu we gwanga. Wano kredio budu. Radio yomutu wabuli jo.
1: Osibio tiyo mlunji kumide kumukutu ugwa chenda munana katunyize munana. Nechenda mutana katunyize tano radio budu. Kadeka maudio kufebwedu we gwanga. Nganoga kusomera ndi. Dembe Davis. Amaka gubwa president mugwanga lya America gavudde ne gategeeza nga waliwo amawanga agasoba 40 nga gano gakolagana ne gwanga lya China nga gokoze kyamaanyi nnyo mu kweyambisa egwanga lya China okwebalama emisolo nga eddira ebyamakuzi byayo okuyita amawanga ago okuyingira mu gwanga lya America. Agamu kumawanga agano kudwayo kwekulie gwanga lya Canada, India, Mexico, Japan, South Africa na malalanga baga matiganu kakoze chama nyinyo kufirize gwanga obumbi no obumbi wensimbi okuva mu misolo. Wabulo omwogezi w'ekitebe kya China mu kibuga kya Washington bino wabivumiride n'ategeeza nga bwe kitali kya bwenkanya America okukozesa amaanyi ag'ebyobusuubuzi n'ekigendererwa eky'okukosa kampani za China ez'ebyobusuubuzi. Wabula agamu kumawanga agano kudwayo nga basinzira kubitebe byabwe mu America basabiddwa okusaayo kwewoza kwabwe nga bayita mu alipoota. Embeere nejidde mu kaseera nga China ne America balinako envumbo ku nsonga ezimu nga mu kaseera ke kamu omukulembeze w'eggwanga lya America Donald Trump wakusinkana ow'eggwanga lya China Xi Jinping mu kibuga Washington. Ate mukaweefube ow'okuddamu okuzimba obuto ekibuga Nabisha wa kutandika mu kaseera mpawukaaga nga kino kize oluvannyuma lwa saba minisita w'eggwanga erya Lebanon Nawaf Salam okuvaayo n'ategeeza nga bwe basisinkanye mu lukiiko n'abamu ku bakulembeze mu kitundu kino okulaba ku butya omulimu guno we gugenda okutambula. Saba minisito okuvayo kidiride gye buvuddeko eggwanga erya Israeli okukakana ku kifo kino ne bakikolako olulumbo olwalekanga bingi ku bizimbe bisaanyiziddwawo. Ono agamba nti basobodde okumanya ebimu ku byetaago bannakitundu kino bye basinga okwetaaga mu kitundu kino okugeza ng'obuweereza obw'olukale okuddaabiriza ebizimbe okwosa n'okwongera okubasembereza obuweereza. Kati ono agamba nti mu kaseera mpawo kaaga omulimu guno nga guwedde abantu mu kitundu kino bajja kuba abeenyumiriza mu bukulembeze bwabwe. Neggulire eryo ag'obudde buno okuvaako ebweru w'eggwanga bwegatu we gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
0: Ogiga badda mauli okuva ebweru w'eggwanga ku 98.8 95.5 Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo. Bwe tuogira ku myaka 20

0: Engo nyuamu one for the road. Naido special. Bulichisera chibera special. Antio no yebia. Atenka ni kamuzabu. Katuwefu ni de Naido. Okuva mukafunda. Obamu bala yone kuliokumpi. Naido special. The true Ugandan reward from the source. Omwenge tegukidi zibwe lioyo. Atanaweza miaka 18. Nyuano obuvu nanyi zibwa.
1: Kaboksi chechia chate.
0: Kanoke kazanya kangu. Kosobulo kuzanya butelevu kusimu yo. Katulaba. Kuzena nyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Matu nesasule nkumi bidi zoka. Olonieta niko kuzanya oku wangula sente.
1: Enkumi bidi zoka.
0: Shima chwede. Aonga wefu nilio mkisogo kuwangula bilabo. Omuliko kukuba nyaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
1: Milioni atanu.
0: Katiatese chochoka. Nyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Wera bide kona ama asogo. Anti osobulo kuchuso ula mubo. Unduza nyalu muloka.
2: Kati chikubelero kurobula mwuru nje ncha ama teka nubu kwa kuliso bigo belerua sanya nubu vunanyi sibuwa kaboksi omukisa guo guso vuru kuchusa bulichimu
0: kaboksi kakutu sibuwa ko oku Dynasty International ngenerunga mizuwa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wansuwa miaka 25 tokidi sibuwa keta bamu awaka wasuka kubisange biyimiri de chibela chifojiwe wogoma stress no umula mudembe ne sanyu kati ya makago gafule chife chinyirivu nguga teka mulanja aganyiriza atenge gawobu wangazi okuva mu plus con tandike nteka teka zo kusigalanji mu makago nga wekwa telanje yesigika ya budget water best undercoat okuva mu plus con enunge webi sengo bukumi obumala atenge wangalanga nunji ate plus con vina ilo sirike eyoyo tenju yomunda olwebisenge nebira bikabulu unji olokuwa ya muzigo ebisenge ne webi dugala obyoza koboza nebidamu nebinyirira kati ate plus koni weather guardi ene gumile mbela zobu dezo na kubisenge na dela wabwedu omulio musano omunji enkuba enfufu oluko ngenebi ntuwe bila lebi kose bisenge nga nechi singa vyo na etabulu wanabu kugu okusobulo kugumile mbela yobu deyo na ilangeno tewali ranji ejenka na kukatale katichali le duka lia fe oba agent wa fee na mchitundu cho wegulile bucket ya plus koni paint plus koni color your world.
3: Neighbor.
4: Wanyi matu.
3: Amabati kiwa sede seda garinga mapia.
4: Iii. Amabati ago. Gara biyebuli mwana wangenga akura. Eh. Wena sede kile nyumbe yo. Mutamari wangu obukuru yali mupi wanu. Eh. Wenjo gede na katina yazi imba nyumba ye.
3: Chogamba toga zangako.
4: Atenga aziza ako bichi. Hmm. Bukura ukusala woku runje. Tichikuwe tagisa kuchidamu. Yesu wangaruachi na ronda wa mabati gadumuzazi.
3: Iii.
5: Dumuzazi. Amabati ameru. Ama wangazi. Gakule mkuwangala ni bunge lwa kumutindu gwa Uganda Party. Uwaka kasibuero uwe sigiwa banda Uganda bonna abali wona abali dawo. Gafuno kufuma hadi weyazona. Mkwito ule guanga.

0: Munange kankubulire sigwe weka. Omusanya guno gworaba gwokyezza ebintu by'abantu okujula okubimala ku nsi kuno.
1: Bane gulinga nti nze ewange we gusinga okwaka.
0: Ate nange bw'ojja ewange oyinza okuga nti ndowooza ddogo. Oli yansindikira mayembe.
1: Guno gwayase ne gudda ne mukati naye ate natuuse wentuuka ate ne ŋŋuma agumamu.
0: Nze
1: kubanga nabaddeko sayidi zeene erwengo ate ng'ogwaka guli gulinga ate omuwendule gulimu akasunda baasi
0: abeeyo baafa dda naye ate nabo bebatunula kuba ekkalamojja baguma
1: buli omu ayina munne gwagumirako
0: nabadde jjuzaawo ku tivi nendaba abakalamojja nga baali basimba kasooli omwikirivu n'olaba yiika nnya yiika ssatu naye nga yenna yakala ngaoyinza oga nti oli yaleeta nankani gawunda apu
1: nagendanafuuyira
0: kasooli yenna nakala nga musana
1: nentunuulira ente eziri ku malundiro nga zirya muddo mukalu
0: baaba bali si bulungi
1: ekizibu balina n'ekizibu ky'amazzi oli omusanga ayina ebisolo birina okunywa amazzi nga aganona mu mayiro nga bbiri ewali ddaamu
0: gamba nti abaana abato n'abakyala ab'embuto ne weebuuza nti bakola batya
1: bakola batya
0: mukama katonda atusaasire bw'otunuulira abo ate noga nti anze ndiyaddeyaddeko
1: ngaomubi omweru
0: ndiyaddeyaddeko kubanga abo abantu boogambye ab'embiriizi airwengaeyo bwe watyo nti bo baatuuka n'okuyisa etteeka teri kuddamu kusena mazzi ng'ofukirira mwanyi era gwe banaakwata ng'ayina emmotoka mbw ataddekoatwala
1: mapipa ga mazzi ga mwanyi
0: akwatibwe kubanga aba ali ku mupango gwakutta bantu
1: amazzi ye atwala mangi afukirire abantu bajje kuwe bagakima nga tegakyaliwo
0: anti bagenda okizuula okulaba nga ddaamu zikendeera tegadda ne bagamba nti kati abafukirire mwanyi we bakola omupango guno bwemubakwata otegedde mubasibe
1: kati watya bansanze enfukirira nga saagajja waabwe naganonye nga Masaka
0: nga tosobola kubanga bagendera okibabalira ne babaga nti agamazzi gemugira gemusomba nga bemufukirira emmwanyi otaddeko abakozi opangisizza emmotoka era emmwanyi ziba zijja kukusala owulira
1: naye mba nkuumiddewo ekimera
0: anti emmwanyi ogiraba ey'omusana bw'ogifukirira tossa mukono
1: w'oyimiririzaamu weekalira
0: awo ate wootiira amaanyi ga katonda
1: kassa weegeziwaza noga nti ogifukiridde nga ya musana wooyimiririza bwoti
0: ngeekala waliwo neyaŋŋamba nti bakyali nankani dubayi nti edubayi eyo omusana gwagenda ne gubookya kandi ne bayiiya pulaani omanyi dubayi bayina sente empya n'enkadde ne bayiiya pulaani bwebayina engeri gye bannasayansi gyebafumita ebire nebiyiwa amazzi
1: gye bakola batya
0: bayina embwa ebireo engeri gye babitundula oba babitundula ngeri ki
1: nesalongoababa
0: mwe muli ku nankani .com genda okebere ku mutimbagano owulidde mbw ebire babiwummula nga tebinatuusa sizoni yabyo ekolaki
1: si kubiwummula
0: kola kutya
1: balina ekika mpulira nange mbubyambu bwe balina ekika ky'omukka gwe bakuba mu bbanga eyo ne gukola ebire
0: oluvannyuma ne babitundula
1: balina enkuba eyabwe enkola eyo si kubitundula ekirabo ekizitowererakyo kitonnya kyokka
0: mbw amazzi enkuba yatonnya ndooza okumala omwezi nga mulamba nga tekyakatonetonya n'ebyennyanja
1: ng'ebire baabitundudde ennyo
0: oba baakola batya bw amazzi ate ne gabafuukira ekizibu ne bagamba nti ate oba kitwakoze kyaki era enkola eyo nti baagiwera terijja kuddamu ne baleka katonda
1: akola egigye
0: kandi nebintu bya katonda bwe bito bwe bibeera
1: nze ekyanneewunyisa nti osanga omuti mu ddungu nga gwakiragala baŋaba bambusaba balina payipu ez'amazzi gajja nga gajja ku muti ogwo
0: ekizibu sente balina nyingi
1: oli naabeera n'akatiina omuti gwe mu lujja naye nga gulina payipu egufukirira tonde buli kadde
0: balina sente empitirivu ziringa bwoya bwa ŋŋoma owuli ekirala
1: tujje tusenga eyo
0: ate onaasobolayo ku myaka gino egyaffe egyabakadde enkoleyo ki olwo abazzukulu bagenda okujja owa jjajja bwe mukyalo nga bbanga Anti ndi kucheyo mukaddo wa malala.
1: Eh, mukaddo wa malala.
0: Nana akakadde ke nasanga mu town ne neewunya kasajja. Ka umulo okutu. Ninga kale tuno muntu wange. Nga tuli myaka nga gye jimwananga.
1: Nga ya umulo okutu.
0: Nga ya umulo okutu.
1: Alabi ndo za kuumula mbisera bye byekivubuka. Kyovola nina amafandali. Gesigenda kola mu buvumu.
0: Nga te kuliko ne chikomo bino bye basa ku matu. Kiri ku matu kirengejero oko. No ganti ya kumula mvubuka.
1: Nga nebi kumo kwebili. Zembade manyindu wala wabula binti ya kumula na inga tokuli chidiko. Nga nga usanga ya bebi ya bikola mafandali gachi vubuka.
0: Nga ine chikomo kutu. Atambula chie uvachiti.
1: Chiri nga manabe siga lanji kumubili.
0: No
1: usanga yesize ko lanji tevako.
0: Andi mutabani wagundi ya jawandu. Otege duwaru swata. Ajio kumbu uzaka ina marela wali ogalabi. Ye umule nyindo. I never be going to use your gun to banjo. Zimuli Kumovil, Mogantin, what Yamuliro, Chichintia, I nobody tatuku.
1: Only but tattoo.
0: Nangambam was not tafu, a temple yabays.
1: Cutting Zabu. What way said I wore two car? Zengademo van Nukuruba not a charge, Yamu Ragun,
0: Auntie, Zenganeta Tanomovil into Monteca Cotapu Yachi. Holy. Mbu, no. Yola ba jaja takweno ba jintera ke mitwara abiri chete jigula embuzi
1: nga basiba kuteka lanji mubiri
0: konze basiga ko kasiga bakontia a bafuna mpiso ne bateka sima ya mudagala no beberwa jene bikansa hati na bavuka
2: banayi
0: abana bajja kutusomera
1: abana bajja kutusomera bitasobole
0: njagala gundi njagala mfunira omuntu anangula kubakati mpondose mpanise anangula ku ebijanja rubyange nyina mwe kutia nya eri manyete beye na munyungu kam na yeremi kuite ebijanja ru sijo ni ine genda na kudam owulid no nyagula beye tegerekeka simulaba kwa mwani yanga ati masaka eyo ekiro waliwe bagitukunde 10 awalala 38 awalala 35 ne kuno baagala kungula 2 Uwulidi.
1: Bela ya kudondola.
0: Iye, agara kudondola budondozi. Banyanga abali mitula binafi.
1: Angenda kuno onyeza.
0: Onyeza ako.
1: Na hebu, gobi leta kuduka.
0: Kafuna mberanga na afuna konakali.
1: Sente.
0: Ateka transport kalima.
1: Aha.
0: Uruwa wawari nga shiba kupishi.
1: Aha, paka kuduka wali.
0: Iye.
1: Wabiwa wabulunji.
0: Iye.
1: Bobanga wabiwe wabulunji. Nzo muguzi nja kumufuna. Iyo muguzi nja kumufuna.
0: Kati olaba. Ono namba alomunene. Omulaba. Ngabu wabiwe.
1: Biyonjo. Biyonjo.
0: Uwulidi.
1: Biyonjo.
0: Kati gira. Bagiri. Ina kufunira yona ange chanzi chamata. Wate munango.
1: Kuguno umusano uchaso kuro kame chanzi.
0: Owai. Baga gula diteli. Otusoba mungkumi satu. Nenga baga gula.
1: Tunyumizam
0: munanga.
1: Kanzileke waka.
0: Amina.
1: Ate nange ndabe chemisana nga bwe kinaba kiyidde.
0: Bino mpoze banja.
1: Eh?
0: Nange luliboro nenzija nenkula
1: musa. Nange nompolu chala.
0: Da.
1: Kale.
0: Kale munange.
1: Tunadamu ne tusinga.
0: Wandiride kubikajjo nengu musana gwabyocha.
1: Banayi. Sopa yo.
0: Mutu ali kichigowe. Menya ko twali.
1: Abana jane bakinona.
0: Kale kubanshi ndikira bajja kujja bamenye.
1: Kale.
3: Naru! Oba kati banange bakuttewa leero bane omuntu ng'anaakaliirako. Tewaki aliwo wadde okola omulimu awaka wano. Kutambula butambuzi kuzunga buzunzi. Abaana abaakadde awaka. Simanyi na kye ngenda kubakolera naye ngenda kusiba omuntu ku muguwa mukuba emiggo. Nawoze wa kitaawe kuba nkooye.
1: Ng'ate omusango owoza gwaki?
3: N'oyita.
1: Onowoza misango kyate.
3: Ate nina gwe ndabako wano.
1: Simanyi
3: gye bakutte.
1: Bwe bavudde okusomera bayiseemu
3: buyisi.
1: Oba bali mu lusuku bali mbikajjo.
3: Simanyi.
1: Bayinza okuba nga bakomyewo enjala ng'ebaluma ne bagamba badde mubikajja. Oba bagenze wajjajja.
3: Abantu abaalidde dda emmere. Kati ebintu babirese wano tebamala nabitegula n'okwoza tebooza batambula.
1: Bayinza okuba bambuse wajjajjaabwe. Musibi utia.
3: Kulika yo.
1: Mvudeyo. Musibi mutia.
3: Jeturi sebo. Musibi mtese.
1: Jeturi.
3: Yee.
1: Mwebari kuma waka.
3: Tukumiewa.
1: No kurongosa. Ndaba we. Wami amiansa.
3: Ate tukulechi. We wasize ndogoi.
1: Anto otandi sebi gambo. Uba wabachi. Neno baba nendogoi. Jote kawe kore milimonga tevao. Na yowe jikolea baba wajinyumira.
3: Atebe na kolashi.
1: Hey, eluwa wakatala.
3: Baji gula baji
1: jewa. Oino bugambo bumuchara wange.
3: Neno tobiite ebyo kusaga.
1: Chichate munanga.
3: Manigwe vindu omuntu agamba bwati ogwe nobitwala otyo.
1: Chichi munanga ati.
3: Ebya ddala. Nyine ekintu kyempulira kintuuse.
1: Chichi.
3: Kintuuse no wano. Ngenda na kukizza buzza.
1: Ambulira munange manyi kye kizibu ekiri.
3: Ne webuuza omuntu atola ebintu buli lunaku. Ajja abaaye gye muli nti gye tuli kale. Ogenda okulaba batoddeko akataasa. Ogenda okulaba ennyaanyi abazitoddeko. Ogenda okulaba ng'ettooke balitemi. N'ogamba kyukki nnyo. Omuntu tebamusaba batwala butwazi nga bya muntu musirusiru.
1: Kiki ekigenda mu maaso munnange?
3: Bannange, okusirika ate tebuba busiru.
1: Mbuulire mmanyi kwakati oyogerera mu ngero.
3: Omuntu akoowa.
1: Maawe oko.
3: Omuntu akoowa.
1: Okoye eki maama w'abaana?
3: Oyo mulamu Nakivumbi. Oyo ye juzi twali tugenda kwekuba.
1: Nene
3: ngambo waayi. Bana nze nga ndowooza nti nooba ye kala akyali mwana muto. Byakola
1: so, Nakivumbi yakola ki? Yakola ki?
3: Ngazze wano n'akwata ennyaanya zange. Yazisangawo katandaalo mu kataasa. Tamanyi oba ngenda zitunda, tamanyi oba nange nena gye nzitwala, yatola butoza akaveera ka bulaka muzima, namulengera kiriraawo. Ng'agende.
1: N'otangamba?
3: Saamunyega. Ebikaji obasangeyo mu lusuku, nga bawogodde, batudde balya n'emikwano gyabwe, obuli obwana bwawali emitala.
1: Ebyo byonna bibadde bibeerawo.
3: Ndowooza abaana bato. Kaakati tekinzidde n'omukulu, maama yennyini. Mama yuyo yakava kuyolawo ebijanjala akataasa kalamba. Tunule ettooke liri liri mu kutonya. Alitemye. Alitutte.
1: Nagamba atya?
3: Era nga bw'owulira mbeeyo mu nju. Abeeyo gye muli nti gye tuli maama. Kale.
1: Emmere agitema wange bba tayina lusuku. Lwaki tagiyunja wuwe?
3: Mpulira mpulira bintabudde. Ninga muyole kigwo banange mpulira bintami. Juzi wali toliiwo. Nga twanisaawo ebijanjaalo. Era ky'ovula nze nagamba ebijanjaalo bigulire eddagala nze siddamu biteeka bweru. Nga abiyodde. Kyokka nabo neŋŋamba nze wano waleeta mupakasi. Bannange omuntu kale eky'okutwala situgaana. Naye ate saba.
1: Nja kufuna bwe njogera naye.
3: Saba.
1: Nja kufuna bwe njogera naye.
3: Tozi tangamba na kungenda okulaba ekipaapi awo nga kyonna kyesaze bakitutti. Ninga mubbi okubuuza abaana nti jajja.
1: Nja kufuna bwe njogera naye n'ekirala anyway kale.
3: Ky'ogamba tobirabanga?
1: Tumwe nze mbadde sibimanyi naye tumwesonyiwe.
3: Okakasa obadde tobimanyi?
1: Mbadde simanyi.
3: Nga juzi nagamba bamulamu bawogodde ebikajjo.
1: Anti eky'ebikajjo wakiŋŋambako ne ndowooza nti kyalumu. Naye tubeesonyiwe balabika balina kye banoonya.
3: Nga maama yajja ne mu kiyungu n'atwala kasooli wange gwe nali mpanise wano ku kibanyi.
1: Ne mugamba nti
3: kasooli wange yali mulungi akasooli kange akayero njagala kasiga
1: ng'omukasita baalyako buli. Kubakala tuleme baleme ku bantu kutuulira tali tulwanira byakulya.
3: Baalyako buli n'ayola akataasa aba agenda
1: kati mukyala wange ekyo kyesonyiwe kyenenye. Bera nga atakirabye okyenenye baleme kulya nga tukakaanira byakulya.
3: Oboli
1: abo balina kye bakunoonyamu.
3: Neŋŋamba oyo kamuleke era ne nkugamba nze nga ndowooza ogenda mumukomako naye era tewamukomako. Wakireka awo ffa. Kaakati maama guno mulundi gwa kusatu.
1: Mukyala wange tokitwala wala kyenenye.
3: Ekyo n'otamu.
1: Ebyo byakulya byansi. Byenenye.
3: Azaayodde ebijanjaalo ekyo tewanyega. Ebinyebwa biibyo abitutte n'ettooke atemye.
1: Maama w'abaana ebyo byenenye bajja kkoowa.
3: Bajja ko wanganze nga kolerera.
1: Bajja
3: ko wanganze
1: nga kolerera. Bateke ko maso. Gwe bateke ko maso.
3: Banange kisusse sika kuba mama.
1: Bateke ko maso.
3: Toba kwa kubaleke. Tuso yagala tuwale olugero nti bw'osanga nazaala.
1: Togenda yo. Gwe bateke ko maso. Bwe bajja kusomoza bakuveeko. Gwe baleke.
3: Maso pakadi.
1: Gwe bale ekisoka.
3: Laba yo.
1: Ekisoka oli mama wange.
3: Nebwe kiba. Mama atwala
1: bwa. Katutani kekaya na naye.
3: Nze uwanda bayonga ngenda njola biyolo lwo kuba ntino nazala.
1: Oli muve ku gwe muleke.
3: Nedda sigenda.
1: Oli mama wa muleke.
3: Echichi.
1: Muleke muveko.
3: Chebuli jeche gamba ngo sirise busirise tosobola ku
1: mudana. Nedde gwe muveko. Chirabo chiri tuka jja kutuvako.
3: Aanze banange wano sirimo paka sinze sigenda bali miranga bobwe bagira.
1: Kwa biyatula tutweko biye bitono.
3: Ya? Yeah?
1: Biyatula liku bitono.
3: Nga tuwala noku sabata saba.
1: Yes, tuta.
3: Ale tuwali ochira biyewa.
1: Kate gwe mwene nye.
3: Echina pamunga yingire chisengi.
1: Gwe mwene nye.
3: Nga jajayo bisuka. Mpianti. Haa mwana wangi.
1: Na atekati awobero chitute wala.
3: Neda kakati duwati.
1: Nazara otainza kujamu chisenge chombo ya tuwale suka.
3: Ya yingira mchiyungu. Nenkugama
1: kwa mwene.
3: Kati omuliza yingire
1: nju. Kanja kujale.
3: Ajasi tuleya kasawo kobu unga.
1: Mama wa. Kukomi yao, chileke, chileke.
3: Kwani
1: abantu bagenda tusanga tuogera ku ebyo. Chileke chibeko.
3: Bani abagendo tuleka. Dino dembe nyange. Banange nange nino kubera ko ne privacy yange.
1: Abitute mama wange.
3: Ne bwaba.
1: Bireke.
3: Bwaba chogama nze na wanu wagira mupakasi.
1: Chileke gwe chiveko.
3: Nchiveko genda chogera ko di. Gendo mugambe.
1: Sigenda kuchogera ko ajja kukowa chimuveko.
3: Nga genda kowa di. Atandise yatandika da na gamba
1: mureke,
3: da. Guno mulundi gwakuna temye mere. Yii yetoke lyange mbadde ndiye sibide nga nange nina abagenyi bange bendi sibide kati lili alitemi
1: kanjira ntambula mu ekyekyo
3: soko linde ko kutambula
1: lero tekiri
3: nedda soko linde ko tambula mu ensonga zino tuzimale mpozo yegala abiyole mtu weyole nedda unpozi nga gwo yegadde
1: nti tube
3: nga swalira bwerere chikubyange byennimye chagamba bwoba wampasa nti no kati na wasibwa chikachiramba
1: yakudedda
2: Tumepele naba pepele bebu pepele Nga tuma nyebe bubepele Olo tumepele ngaba pepele bebu pepele Mu program Agafa Ebu pepele
4: Tukunda tuuluguma Tukunda tuuluguma Tusindo kuma tubwa tukidensiyo na Enu ye radio budu Radio yomtu wa ulijo
5: The Miss Uganda 2026 Journey to the Crown is calling. Are you confident, intelligent, ambitious, and ready to represent the Pearl of Africa? Register now. Log on to missuganda.org. Celebrating 15 years of true Ugandan beauty. Follow the search on Star Times Makula Chika starting 31st of July every Friday to Sunday at 8 p.m. Sponsored by partner sponsors V&A Sherry, Vaseline, U Home, 7 Days International, Evervest Malt, and the lead sponsor, Opain Uganda. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
6: Akawunga kabudu super maize flour karunji kawomu keru bulunji atenga kasunsu dwe byume byomulembe kekebe jeddu abakugu eranga kali ku mutindo gwa nsiyonna oyagala kasomero ka hoteli ka kulya waka obaka amukoro akawunga kabudu super maize flour chejo kudibwa mucho gwa ketaze mu butono oba mu bunji kaje kuduka lyabwe mu nyendo ku mukono gwa dyonga wakaisa ku stage ngo yamboka okwolekera kuwerokamu obosobola kwege Endera ku factory waliye kabale mugonzi akawunga kabudu super maize flour kakolebwa baruna agro business center smc limited bakubire ku simu noti musanvu noti musanvu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musanvu munana bili kumi na musanvu nkaga chenda munana
7: kolchi baby kuraisi Na kubanja, mukakanye kusimu with the new MTN weekly voice bundle valid for 7 days 400 minutes kuraisi for only 5k simply use the my MTN app or *10021# and just the whole week kwigamba byonabi malire kusimu ate kuraisi with the new MTN weekly bundle MTN together our connection is unstoppable
8: kati miaka 15 bweddo nga musukumu wachisolo sonko judio muso akuweleza maudie na program ezenja ulo omulie sebiya mfuzi ezebiya nkula kulana omukwano wamuna ukusomesa kari nunulue nsongeyo sonko judio muso habakola basebo ni banyabo ukumwege tekuonga jaguse miaka 15 nga limu radio sonko judio sese we miaka 15 ajijaguse nabana basa diwanga tebatuse mchivulu chatu mye sonko judio at 15 years in radio save our premise Ngira kusoma sabiri mwendo mwezo gumunano mwaka guno kupatero shamu jimasaka Habange Mujie tuja kudisa wamune soko judi wamuna wana wazari wanga tebatuse Tugenda kunyumirwa Hanti haba imbi haba manyi mkwanga bakuimba Embutu zifuge ngambe ngomi nganda Oru wetulia wamuna okunywa Ngira kusoma sabiri mwendo mwezo gumunano mwaka guno kupatero shamu jimasaka Okuingira mituwale bili kwesa tu vye pia mituwale tanu Hemeza mituwale asatu ungatemi liango jakukula okusewa kumyezaka ungezi Biwa kidwa Hajati celebrators masaka Angeliki cakes and cafe masaka Topu mondo Uganda Topu tailors kusite FG complex masaka Seloma shoes mchikupa masaka Joanna farm supply kulebu kakata masaka Pioni tents chijabwemi Mother care Edwali yuri ya bachalabu masaka Windows class fashions masaka Enokatikino jizesunga kujapa Pateno shamuji masaka Wamuna radio budu Radio yomu ntuwa abulija
9: Anti Mega, nunguze dagale riri feke, oyagala kunzitira nkoko zange.
3: Nange ngabwe mbisubula, bwembi baguza.
9: Oh no, kano kastika bateka koka teke kunguru, abarunzi. Guluko vitu wa mutufu, yono. Aba konko feed, chetu avudetu chusa, netubakolele chipakiti HP. Oroke wala abafere, ababadeba kufudomu gano, ngabanya agabarunzi bafe. Chipakiti cha chenvu, atenga chigumu, chiriko na akameza, pakiti kwetula. Atenga china nezipu, gati guamuruzi webi. Solo nebinyonyi kozesa glucovit omutufu nawe yakatuso obukoko obuluna ko olumu ku famu yo buwe glucovit abuwa amanyi kubanga eyo yemmere esokerwako okuva mba Conkfeed International Limited walieka wempe mbogo oganyure mu byolunda esimu eri noti musanvu tano nya chenda mutano chenda chinana musatu oba noti musanvu musanvu biri chenda mutano chenda chinana musatu
4: Chawuli disaga febubebele wano kuredio hudu.

0: katika katwa juka nye waliwonga radio budu etandika walioli nemi ya kemeka wazali wa weri ya bafe ujiuliliza kumala banga chi ulinabiyo manyera biyo jukira murugendo lwa radio budu ulemi ya kabili mwetano
1: katibuliru wa sande okuwa kusawa mkaga paka msambwe zo mutuntu tosubanga program tuwejuka nyemi ya kabili mwetano ja radio budu ulinaba muabali kaba kwa ziba radio budu
0: abalanga na yo neba ntuwa benso unga mubitundu bya fe
1: wamuna abaliliza bolu lango nga batu tutulida kwebio biba jukira era biba manyi mubange liyemi ya kabili mwetano eja radio budu
2: wali uo msajja nga msoga nga kuba nga masimu haa loo sinova kubudu nda kwe kalakasa
1: tuwejuka nye
2: umutu wako na kungu ukuli na mkabukisa kabibati katinotu kanoku wango ukula nga weya mbude chitetei nga mundo utademu ka vest kwa sobulo kuhone bugu mga temunika esi nengu ukula nga olimusanyufu
1: tuwejuka nye miaka bidu mwetane ja radio budu
3: kata ndika nga ukuliliza obu radio nga tulimiaka nga msambu mnana ndo kuli ya radio budu ndo kuli la kuliko akasajia kiba itanga kadoma
1: tuwejuka nye
0: program tuwejuka nye tuwejuka nye wana ku radio budu radio yomu tuwa budi jo kuchitundu cho mchitundu cho wangalira
4: nzase guja shadiki wazanya nengo kula radio budu mu district yeru engo
5: kwa radio budu ni mchibatu wano mu district chotila
6: kwa radio budu mbeke kasanyo mu district gomba
0: kuchitundu cho
7: nzase rwada swali kikula radio budu diano mu district yeru komansi
8: ze mati ni kalungi mzukuru waka suja radio budu ekalungi
0: tetutuma tuetu ukida kugula uundi ama ulile tuwe wayo kutegeza bigena maso mguanga nebwedu wegwanga nga tukutusa kama ulile bulisawa katitambuli ya kumanya ngo manya bifa mu kitundu cho mugwanga lyo nebife bwedu wegwanga ngo uliliza mauli ya bulisawa wana ku radio buddo radio yo mtu wa bulijo Dedio mukama we wonge yo mungaloze ngo twegate ko mukusinza no kutendeleza katonda mu program tumusinze buli lwa sande Tumusinze
9: katondo mwiza uli kantu chitafe ne mwana ne muntu kiri au mukisemi ni mje mikono ja fe na fe na tu mukisano bula mu bulungi
10: amina
9: mukama atu wende magemanya gatalika eneme yugatu ero etu yambo kukola bino ebitasoboka mu bwangu okubitegera ate no kubitusa kubalala Fina tusasanyo wakavaka wakato mkama avili na mbu
0: Kuli wa sande kumachua kufa kusawa nya Okutuka kusawa tano Tumusinze Katida mwesu ubi Ngaweze rio mkama Ngo uliliza program tumusinze kuli wa sande Wanok radio budu Radio yomu tuwa bulijo Tukose Tukose Tukose Tukose Tukose Tukose Tukose Tukose Tukose Tukose

Ochali ku radio buddu radio iyo muntu abulijjo mwebali nnyo mwebali lidala mwebali kwiranga ate mujje kumide ko mwebali kwiranga ate muuliriza omwami wanjo gambo tia wali ku divine mwebali kwiranga ate joli mwebali kwiranga ate songo stamza bulungi anjago kutegeza koko anti abyalo champions cup abyalo champions cup na wamagwe akute wansine waguru amatimu gali mukwiranga ate age wandisa okufa ko bufi na matimu ngali mkubela ngate geo andisa okufako bufi asunawe agalo kubela ngatole itatimu yo okubela ngoji wandisa mubialo Champions Cup ojangu osobolo kubela ngato wandisa timu yo mwana ngebiyabo binji biogendo kubela ngato wangula muanguzi ajakutuwa lente no mjozi uo kubili in fact umuanguzi ajakutuwa la ente omujozi nechi kopo kusane midali eja gold then uo kubili ajakutuwa ngatuwa la embuzi midali anomujozi owokusa tunowokuna bajja kupiranga ate bafuna omujozi wa magwe ne basa kale no jangwe wandise mu byalo Champions Cup omwaka 2026 erango ko wandisa kukomekerezwa mwezo gugwo mwenda okuwandisa kwa mitwalo 10 asente ntono nyo ngogenda kuwangulente na soko noti msanvu tanu emu chinana mubiri anamu satu nsanvu noti msanvu tanu emu chinana mubiri anamu satu nsanvu ensonga zona ujia kuwela ngate uzitambuliza dabrunji ilanga biyalo Champions Cup ujia kuwela ngata zanyibua wali mchisa wechomu kasana so we wandise tosuwa mkisogo ugugendo kuwela ngate guwe itawa na damu biyalo cup ngabu wagendo kuwela ngatambula emipira jama sasa ga Buganda jigenda kudamu kubira ngate jitojira mu weekend irango lunaku olwalero banafe abakochi banono babadde basamba mu timu ya URA wanamugwa wali echotera njago kutegeza kuko anti game yegenzo kubira ngate komekerezebwa nga URA ekubye kochi ebadde goal emuku bwerere ebadde game nyovu nyo na danga timu ya URA ya kochi eri mukubira ngate yeteke ya timu yesaza eri ya maogola jibagendo kuzanya ku lunaku olwesande wali ku kisawe kye kya St James echotera basembyo kuangula timu yesaza eri ya kabula bagenda kusamba timu yesaza eri ya maogola mu butufu mu games etan zibasembyo kubira ngate bazanya kuwezo musanvu abangudde ku games zibadde bbiri zibadde satu ni badwenga games zibadde bbiri baku basingo baku bakabula then atera njaga kutegeza ku konti bakola malili ane kabula mpira gogwa goli ali MQM game je baso ku kuzanya yali wali emaogola gogwa goli ali MQWerere nga timu yesaza eri ya maogola yegena masu nukubira ngate ewangula era by the way agamu kwaga matimu na dalaga ina performance enu njenye waka ye timu yesaza eri ya banafe aba maogola abiri makumi abiri etan ama timu ziga nugo na era gawade mchivinja chechim kochine samba timu yesaza eri ya maogola umpire gogwa goli zali biri kwem nga timu yesaza eri ya kochi ibibagi na masu nukubira ngate wa wangula yaliyo msambi Rusaji Junior adeno msambi gwaita Hassan Waswa oba Waswa Hassan mukasera kano alikutimye saza eri abanafe abagomba jali side zeyo mvubuko oyo okuva ku kusomerero eri ya Nomasa Secondary School eya mazedo kwera ngateye gata ku timu eyo eri ya Masaka City goli oke ya maogola yatebo msambi gwaita Chirabo Patrick yagena masu nokubira ngatateba eri omupiira ogwo abanafe abakochi ne baguwangula goli zali biri na ku M then ebiri makumi abiri mu ena era kochi yakyaza maogola mpilo gwene gugwa golo zali satu kubwerere nga timu yesaza eri ya maogola eruzinga wali ekochi sobo tuna game zibiri obola utimu neze sembi kubira nga teza nyao mbutufi bade ekubidua nga banafe ya bako chivageza kukira nga teba gatanu na wali in fact bage ndo kujia mkapira kano anjago kutegeza kuko nga beta garo result eri positive mgemu ene chisoka ntisingaba wangula esaza eri ya kochi lija agenda points 12 oba oli awo nesaza eri ya maogola zirina mukasera kano kati yanga tulinda games bbiri ezijjo kubera ngate azisembayo so mkwete kira tekira game eyo jibagenda okusamba ku lunaku olwesande wali ku St Joseph Technical Playground echotera basodo kubera ngate bazanye mu game eyo mukwano ne banafe aba URA era ne gugwa gole mukubwerere nga URA yegenze masu no kubera ngate tebye bantegeza ko konti omusambi Marvin Nyanzi yakubye goal mu game eyo ngabisodo kubera ngate etambude then
Bannaffe ababu sujju bagenda kupera wali ekachindu nga basamba timye saza eriya bururi bururi baina just maliriga mulundi gumugoka gibajja kutimya bannaffe ababu wekula bakubidwe kane mu kibira ne game jo basembye kupera nga tebazanya timye saza eriya buddo batimpu de zabadde gozi biri ku m wadenga mukapira ku basembye kupera nga te wa magwe bibasoso kupera nga te bali mpanga era bibasoso kupanga bateba chokka esaza eriya bururi rather esaza eriya busujju bagenze games zinya tebafuna buwanguzi basemba yo kuwangula game yonna bali bakubatimye saza eriya Kyaddondo ogwagwa golo yali m kubwerere goli yo msemgwa tamu dulupita atisu jiasolo kupera ngati ati bamuju kanti mukapira ako akali wali ekachindu yali omusambi wabe Ashraf yafuna ne red card mukapira ako so bakomawo ewaka akaungeza ko lunaku olwesande basembe kuzanya timye saza eriya Buvuma gwede goli yabadde mu kwem basembe kuzanya timye saza eri abuddo ompiro gwali wali ekachindu gwagwa 0-0 atero gwasembe na damu first round budu yabakwata goal za libiri kwem chokera bagende kusamba timye saza eri abuddo bali amazo cruising ku timye saza eri abuwekula yali goal emukubwerere mu game yongabi yagenda maso nokubera ngate yatambula mu butofu abulule enzo kwanga tena cheno nya niyo bora utimye saza eriya busujju bacha ina bingi bibageza ko kupiranga tibagubanga mu kasera kano baina points 10 ne msinga bangula game weyo bajja genda ku points 10 na nya bajja kuongera kupiranga tibatambula kubanga tumanchi chigenda kuva mu kapira ka timye saza eriya buddo ne banafe abachado no kugenda kupiranga te agubera mu kisa wecho echa sports arena echitovu banafe ababugerere bagenda kusamba timye saza eriya Kabula bugerere coach Steven Bogere yakawangula games bili zomudilinganwa baku basingo gole mkubwerere baku ne butambala zabadde gozi bili kwema teche unisa nti babadde kwawe nga bakwata timye saza eriya butambala era bajja mu game weno nga kibasingo kupira nga tebetaaga mu butufu bwe buwanguzi bw'ekike kya wagulu ennyo era singa timu nefuna obuwanguzi ejjage na points zijja kubadira 14 zijja kupira nga tewezeza era gegamu kwaga matimu agali musala timu saza eriya maugole sobolo kupira nga te luzinga ku timu saza eriya kochi kubanga ne kochi egama nti nono tulina kupira nga te tumuwe kubira sobogerere kochi Steven Bogere yagama nti kyonna ekimusala mu maaso ajja kubira nga taakijjawo so yakajjawo abantu babiri okuli esaza eriya bannaffe yakajjawo abantu babiri na omutende soyo owesaza eriya bannaffe ababugere na game gye basoko okuzannya gwagwa golo zali biri kubwerere yali omusambi second chance athene bukenya eriya abate batimye esaza eriya bugerere na damu kapira ako ngabe kage na maso nokubera ngate akatambula so tulinje twabe ani agenda okubera ngate afuna obuwanguzi mu game eyo then maokota batandika obulamu obupya nga balina mutendesi mupya abannaffe ababulemezi basajja batu bali mukwegatagata amatimu zigano gonna performance si nungi na timu esaza eriya Bugerere rather timu esaza eriya Bulemezi basembye okuluzinga kugomba mabiga ko wali baluzinga kuchagwe then basembye kufuna win yonanga basamba timu esaza eriya Busiro yali goal emukubwerere Chagwe yakwata timu esaza eriya Maokota goal zali biri kubwerere nesese ne kwata Maokota goal yali emu kubwerere so nga bajja mu game yitagenda kupira nyangu naka munake dagala bali waka na omutende sa ino kupira nga ateka we mbera juki anti bajja omutende si yabadde o ruvanyuwe kupanti yabadde tabu wabudde nesonge endela na ye tuwenze tuwawe obramu nga buna tambula na danga bali wansi omutende si omupia game jibaso kukuzanya wagwa goli yali emu kubwerere timu esaza eriya Maokota nga iwangu la kapira kwa ligoli omusambi chibira ngo Habat jiagene masu no kupira nga tate wa mkapira ako na sobulemezi bagende wa Maokota bili makumi abili etan ama timu zigano gasinkana era Maokota ne kwa tabulemezi yali gole mkubwere gole msambi ugubata kaswe Mike jiagene masu no kupira nga tate wa then bili makumi abili esatu ero mpira gwali wanune wagwa goli yali emu kwem yali msambi kando Joseph by then nga tebe timu esaza eriya Maokota yali achaliyo then omusambi ogobeta Senyonga Johnson anajja na tewa timu esaza eriya Bulemezi Bulemezi bambi bali na bingi kupanga ne Sebenda Rogers okubafa ako obo uli awo techabalika chechim na dami pia jinongabe jiri mkubira ngate jitambula so Bulemezi bali kwawe Maokota bali waka Maokota tebanda kula bulungi katunye pula begemi yungabe negena maso nokubira ngate etambula then buwekula nga bakamalo kusamba timu esaza eriya Kyaddondo badda ku Buvuma Buvumegenda kwenda kwa ntise mubende kuna kuri sande Kyaddondo yakutebwe kwa zabadde gozi bili kwem
chado nume wagambira anti baba bie baba saze ensau mugemu gabi ya tambude buvuma wagenze game zistatu teba wangula chado nume huma andi yawe teba wangula adene busuju yes basi mpiranga te bakula amariri mugemu jibaso kukuzanya buvuma ya kuata buwekula gol emu kuwerere umpido gwali wali kubizinga ilali omisami kwa tachisacha ibra ya teba gol yuka na damu kapira hako wawula nebili makumi abili etan ila timi saza eliabu vuma bazanya timi saza eliabu wekula negugwa gol zali bili kwemu nga buwekule kuata ya leo msambi Shafik Sonko adeno msambi Jimmy Kalima abate ya timi saza eliabu nafe abana buwekula mkapira hako nga bikagi na masu nukubela ngate katambula singo basamba timi saza eliabu tambala singo tebina tambula bulungi njago kutegeza kuko nti bagenze games bili bakubidua di saza eliabu magula tunil di saza eliabu giri wanila adeni butambala basembio kuruzinga kutimi saza za area Bugerere goal za badebili kwem nime wakako wali bakwata coach ni wamuja kwa point zali nya ni bakwata Bugerere na ni wamukuba goal zali bili kwem game jibaso kukusama ni singo gwagwa goal mkubwerere ngatimia sasa za area Butambala yegena masu tukupira ngate wangula yali goal yo msami kwa Takatete Brian jiasoro kupira ngatia teba mkapira hako negugwa goal yali mkubwerere so singo ngabali waka adeni Butambala bali kwawe uboli yao yegena kupira game nyuvunyo ngabu yegendo kupira ngate eta ambula. Then banafe ababu silo bagenda kusamba timi saza elia chagwe abusubaja mkapira kanunga basembi kusamba sese guibaku biguli ya wade emu kuwerere then chagwe badja mgeme nunga games bile zomu dilinganua basa wado pira ngativazi wangu dekwe kupa timi ya maokota goli za wade bili kuwerere adeno kupa vile mezi goli ya wade emu kuwerere wali ya marega baku la maline gomba atine baruzi nga kusaza elia sese game jibaso kukuzanya chagwe wangu la goli mkuwerere baba ya gwe kula yali goli ya msambio goleta kayungu Shaban jiasolo pira ngate atebe radala obulungi enyo mukapira ako ngabe kasolo kwela ngate akatambula then bili makumi abili ebiri awe nyinyi ni busiro bakwe timisa za Elia Chagwe yali gole mkubwerere so olaba ntu wagenda kwe okulya no kombe suwani munsonga zo nanga bizigeza ko kwela ngate zitambula gobe na omulungi abuliza iyo muntu abulijo a radio buddo buddo genda kusamba timisa za Elia Chadondo ogonno gubera mupira ebera dabe wakati wa matimu zingano gombe njaga kutegeza ko konte saza Elia Buddo rija mugemu enu nga basembyo kukola basembyo kufuno buwanguzi kutime saza Elia Bururi liye saza luka elichari unbeaten elitaneba kubanga riju zinga gemu na ilanga time saza Elia Chadondo basembyo kuwangula timu ya buwekula zabadegozi bili ama timu zingano gaine mbiranya yechike cha waguru Buddo ne saza Elia Banafe aba Chadondo era mujukira okulwanagana okubadde kujja kubera mipira ejo wali no mpira gubatu kokuteka kutisawe che wankuru kuku Buddo guyakwata Chadondo golu zali 3 mu butufu obutatambula bulungi era mujukira wali timu ya gano kubera nga ateja emasake nunga timu echazanyira muri creation yali timu ya saza Elia Chadondo so akakuku ako nabo wagizinga bagamba nti Chadondo wagizibayo batu sakumotoka zabe wagizibe saza Elia Buddo gobuli samanyi ne bazikuba ne bazase ndabirwamu obuli awichi ekikulwa ekitali kirunji nakamu nakeddagala so waluwembiranye yajja wakutwa matimu za gogombi yetimye saza Elia Buddo then etimye saza Elia Banafi abacha dondo biri makumi abimu ena omupiro gwali wano na damu kisawe che Chuck Sports Arena gwagwa goli yali emu kubwerere mukapira ngabe kagina mas no kwera ngate akatambula era amna ne mabiga ko wali in fact budi ya chaza timu ya Chadondo ne gugwa goli yali emu kubwerere goli omusambi kando Joseph yali na penalty ngabe yagena mas no kwera ngate etambula so tulinze tabe butien songa zona ngabe zijo kwera ngate etambula agowe na omulunja buliza eyo muntu wabulijo radio boddo then onako urwencha olwa Saturday ye game wakatuwa sese ne gomba eno game gombe jeta gira dala bulungi basembe kuangula bulemeze mu zero sese basembe kuruzinge mu zero baluzinga kutimisa za Elia Busiro so ama team zigano go na game jigaso ko kusamba gombe wangula 2-1 sese wangula 1-0 omwako gogwedde in fact omwako gwedde sese bakuba gomba home and yawe game zibiri so ulaba nti wagenda kupera okule no kombe suwan na damu kapira kuna dalanga ama team zigano go na geta gobu bonero kubanga singa sese wangula eja kubera ngate edda waguru wa timu saza Elia Gombe kitegeza nti gomba abagenze kutandika kulwanira ate bifu mu masiri nasimanyanga bya kusatu nebirala mumbera ngabwegeza ko kubera ngate etambula tugera kubanga tumula muko esawe soka bwito bikomekereze dua
Tunatu vude mbatide reste tuja kujatu kuhisize na damu group stages rather mubivinja ngabo vimiride akagere kechinti fixtures omazoku ya ngatozi funa so tuva kredi obudu yomu mtuwa wali job.

0: Charlie Radio
1: Budu radio iyo muntu abulijjo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kupiranga ate mwje kumide kumwebali kupiranga ate muuliriza dakika zo ziri makumi abiri munya ezaka itakusawa etano ezekiro hecholu na kuolwaliro kalino tucheyongerayo ko na maulire ngabe gatambude anadala na mugwanga eryafiri ya Uganda.
2: Yes, mwebali kupiranga Charlie Radio Budu radio iyo muntu abulijjo mwemu singa abawuliriza mukaseera kano kakati olunaku olwaleero njagala kuperanga mategeza konti tubadde yoko nempake za FUFA Spa 8 FUFA Spa 8 jukira nti mulimu ko timu zezibadde zigeza ko kuperanga zirwanira ebifo, then of course ne timu eziri mukuzanya mpira oguli ompira gubadde guli mwembavu ngo mpira gu deciding a timu chi enzo gena mufaini za nye kilabu ya KCCA akali nompira ogwaso sewo eranga yutu wagambieko ingili jekubade gutari mnyo voli yao jekutari mnyo kinyusi gubade wakati wa Entebbe UPPC. Yes, Entebbe UPPC uluna kuruwa liriwa debi nkana ni Malonis ero mpira kuno yugayu kabako za maliri gabade ga biri biri mnamo time chibade chinzo kupera nga chiba lamula ulubanyi malokola maliri zibade ntege kwa babu nyia ileyo kilabu ya Entebbe UPPC ne wangula goro zimusafu kumukaga mtege mkakodi yako kusimula penalties jiba wangu lide kakati wetuvu dao nitugenda mpido kubade gulimu ogwe chigende lirwe nyo kubade wakati wa SVira wabade wabinkana ni kilabu ya NEC SVira ni NEC mumbera nga buitambu de so vido mpido kuna baso kubera nga baka angaza kubanga baati vyo goro gemu nunga ya katani kabwechi bade game ya katani kakatimba ne kenyenya sabade musami najibu yiga kumpi mudachikebade ya kusoka so kesi vira bakutandi sawo ne bakonirira yoga mpiro kene kugena mukatimba ne kubere mu zero wabule dachika jezi komyo kubera ngazitambulirira ate club ya NEC ne yongere kubera ngeteka wembera era finally nebera ne comeback bade complete kwangulumu mpira kwangira Uganda wano kastaba kusoka yo okudde ngulumu chikaluba muko naye boba nafaba banafaba NEC bonge dokulaga nti yes basi olokupera nga bachimakinga erange bachikoze yogayo kompira kone bawangula goals zibadde actually bila bampena goals zibadde 3 basi semu mwemu ne bagenda mu 2 ne bagenda mu 3 so come back ne rabika nti wetu bibadde complete era tusibira nyo nti club ya Villa result yafanagana ko bweti baina kupera nga bongera okubera nga bajitunulamu bwabera bagenda kwetekera campaign ejja ti bobo ko nebede mu komuntu ne goals zifana ne goal emu game ga yakatandika atokirizo otya nota pata ne bali okaba kupanga bakupo omusota gwe muganda bafauliriza radio buto radio yo muntu wabulijjo mumbera nga bwegesa ko kupera nga etambula oboli yao so ye kilabu ye ya NEC ebadde result ya manyi era timu neyongera okulaga nti campaign ebadde we yakoma nerero aneno campaign webagala okupera nga batandikira sogolo za NEC omusambi basangwa yakupe golo mudachike ebadde ya 15:6 then wabadde owuni golo mudachike ye nkaga ate omusambi Innocent Media nakupa golo number 3 mudachike ebadde ya 9:2 so NEC nerabika nti bwetyo bwesirinze victory mubera nga bwegezesa okupera nga etambula oboli yao era NEC babadde balina omusambi Annington Sewalunyo abadde mugolo yaabwe nga balina omusambi Ibrahim Musa nga balina Gideon Odong badde balina omusambi Waleni Bole nga balina Akim Mandela nga balina Daniel Shabene badde balina omusambi Joseph Seremba nga balina omusambi Pius Obuya badde balina James Jalieko nga balina Richard Basangwa n'omusambi Senoga Kagawa then akatebe kabaddeko Kiria kabaddeko Kavuma kabaddeko Media kabaddeko msambi Ajo kabaddeko msambi Kulanga then msambi Tumwesije Kawawa then msambi Mbalire Mugaru Dinanga Kiemba Sekamate Luwama then msambi Okawo bonda bonna babadde katebe mubera nga bwegezesa okupera ngetambula akamugezi kulunaku olwalero gwe muganda wafauliriza radio Budu then atimu gye babadde bazanya definitely kilabu gye babadde bazanya eyam Villa mungiri jiwa badewa firudinze muko abasambi wabwe kamungi sikuru naku uruwa lero SC Villa Badde bayungu lidi dala abu wanvu na abu ampi viva badde basubira nti bagenda bayambako kufuna result eyegasa akawunga sikulu na kuluwariro ilo msambi David msambi David ukwa gabadde mgol badde bayinu msambi Odongo Arnold gabayinu msambi Geoffrey Lubanga Kene gabayinu msambi Rigani Mpande Simon Semayange gabayina Flanka Sebufu gabayinu msambi Patrick Kakande Najibu Yiga denu msambi Steven Mugisha gabayina Andrew Okumu no msambi Isaac Mpaji dena katebe kabu kabadde kwa Sani Matovu gakali kwa msambi Muhammad Menya denu msambi Raymond Barasa Johnny Asimwe Geoffrey Gaganga denu msambi Ogorothi Agribat denu msambi Attorney Sandy yogera ku msambi Jordan Jordan Mugere denu msambi Ibrahim Kasinde Attorney Asiku Ukasha Kato denu msambi Sausa Jonathan Isaac Agumpe Romu no msambi Andrew Otim abo bebabadde katebe kavira abalabika nti olunaku olwaliro okusimatuka kwabwe kuganye era bamaliriza babatuuza kakazito kabadde ka goes satu ku m mumbeera nga bwegezesa kwokubeera ngaetambula sovira chansi yokwangula empaka eza fasipa 8 nezirabika nti teziriwo tezisobose ku mulundi guno kubanga kiba kitegeeza nti NEC abagenda kubeera binkana ne kirabu ya KCCA Eneka bagenda kubinkana ni kilabu ya KCCA mu finals ngabu zijjo kupera nga zitambula ezo munundi guno so timu zonna bandi tazi yoko kuchikopo kubanga NEC abadde javuganya okubali yajja mu ligi ya pegwa ngiri ya Uganda just yabadde abula ko kubadde kuwangula ye kilabu ye ya NEC then yo KCCA bayine nyota basi mbokufuna kasiriva we yako na way back mu 2019 so oli yao bandi agadde okudamu winning ways okubaka akantu ke bayinza okubeera nga bateeka mu kikapu nga tebanna bakubeera nga babaka ekirala kyonna kyonna kye balowooza kale nno zempakeze za FUFA Spa 8 mu ggwanga lyaffe erya Uganda ku Kamu Stadium olunaku olwaliro bwe zinyose final egenda kubeera w'ennaku z'omwezi nga 18 sijja kubeera Tuesday ya next week ennaku z'omwezi 18 era KCCA mu butongole ejja kubeera ebinkana ne kirabu ya NEC tabate ani anabeera champion wempaka ezemu nodi guno
1: kali mbira bwetu bitambula mwebali nyo mwebali lidala mwebali kuyanga ate mujye kumideko mwebali kuyanga ate muliriza dakika 32 ezakaita kusawa etan eze kire kyo nako olwaliro tuchali munte katekeno ya natura tukenke sports special ngabwe ni mkubiranga ate tambula agowe na auliriza iyo muntu abulijjo ngatwe yongera yoko njagala okutegeeza koko anti empaka ezamaato azigenda kubanga tezibirawo ngenaku z'omwezi amakumi abiri mu bbiri wali ebunja ko beach wezigenda okubiranga ate azibira emawokota sutukola banabuddu mwina atukola obuganda mwina amujenge naku z'omwezi amakumi abiri mu bbiri wali ebunja ko beach mubirewo ngabasale nadange empaka zino ezabuganda Royal Gata empake za mato azikomekerezebwa empaka zo zigenda kubera mu bintu bingi zigenda kubera mu nokwewangulira ebirabo ogenda kubera nga tovumbula ebirabo agamba nga pikipiki ezijjo kubera nga ate ezizikidwa na damu musenyu ogwabu njako beach then gamba nga amasimu agajjo kubera nga tegabikidwa na ddala wali na kuvunja ko beach ate ane omusimbi omukalu nibyo bibira bingi so jja kusasula omutwalo ogende ne pichi ojja kusasula omutwalo ogende ne simu obujja kusasula omutwalo ogende ne kintu ekyakyo na so gwe kyono kubera nga tokola kera ko bukezi ojja wali ebunja ko beach ensonga zonna ojja kubera nga ate ozitambuliza ddala bulungi gowe na omulungi awuliriza iyo muntu abulijjo ngenaku z'omwezi amakumi abiri mu bbiri kuyingira mutwalo era nga abakungu b'amasaza n'abakungu abalala bangi bajja kubera nga tebabeerayo era ng'okusinza ku nteekateeka nga bwe ziri n'ekyokyolukuma n'atawetwa yasiimira bikekeri obuganda naddala nga ggalawo empaka zino eza buganda Royal Regatta ate era njaga okutegeeza kuko anti ba coaches n'abali kakiiko akaddukanya empaka zino mujja kubera nga ate mubalabira ddala bulungi so tusubwa mukisa ogukwe wangulia pichi pichi mumpakai za mato jangula baba na bibabonga amato jangula bo mtenisi watimye guangi ya mato na nevi la binje biogeno kupiranga ate ulaba na darakuru na kuro goe na omununja uliza yomu ntuwa ulijo ready obodo bie azempaka za mato za Buganda regata ezigendo kupiranga ate zibira yo na darangi na kuzumweza makumi abili mubili omwezi gunogwe nyini nyini ye weekend yeja ngabwe jo kupiranga ate etambula ensonga agamba chijua ni kudigito gambotia webele kupiranga ate joli webele kupiranga ate uliriza iyo muntu wabulijo radio bodo luli ndo uzawali wili uguanga ensonga nyingi katizi mkubanga zita ambula walio misana wafu nye kumpaka kubikwata gana kumpakeze za community shield chukanga atesi ye game yuka uguli ya wegendo kupiranga ateza njiwa mu weekend
2: ya kakati weekend yeno tuengu rubate geza konti la liga yegenda kutandika so la liga yegenda kutandika uluna kuhurencha ne games ezenja ulo walio game ya Alaves ne Getafe guja kupeda kusawa bini ne chitundu walio game ya Sevilla ne Live Vallecano kusawa zigenda kupeda nyane chitundu jempile jigendo kupeda uluna kuhurencha then kusande walio game ya Racing Santander ya Kavawansi agenda kubinkana ni kilabu ya Villarreal kusawa 12 Espanyol na Levante kusawa 2 ezechiro so kakati La Liga of course bintu byo kuogera ko ko binji nga tutandika campaign mpya first of all Jose Mourinho ya Zemo Yolich ya komiyewo abadde atambulide ko ko clubs zonyiso kuloza ko nti zibadde si top clubs mu Bulaya okuli Tottenham Hotspur okuli Roma okuli Fenerbahce ne Benfica so yakomye okuri Madrid mu munundi gwo gwo kubiri so okujja kuyalinga nga surprise kubanga twali tulabanga agenda fadinga ninga ate agenda mu timu esingo kubere ebyafayo oba timu esingo kubere nene mu nsimu no yekirabu ya Real Madrid Xabi Alonso weyava kitegeza Jose Mourinho oba ebyalimirira Xabi Alonso Jose Mourinho pia ino kubera nga atereza kulaba timu enaba agizza mu line 12 yugenti Alonso ba mwere

0: chali ku radio budu radio iyo muntu wabuli jomi ya kama kumi ya bimu etan wa magwe ngaiweza ensi yona yona so mtuwegate kuna dambija kuzovino hivye miaka makumi abili mwetan ugambo tia manager benja ugambo tia wali ku DFCU bank Masaka branch webuli kupiranga tejoli webuli kupiranga tensongo stamza bulungi bonna batula bili wagambi tubatumide ko nyonyini dala webuli kupiranga tensonga bazitambuliza dala maridadi sana mkasira kanuna bida abali wali ku akiki electricals wali echenguru ichenguru wali akuchizimbe champuga wano mchibuge che Masaka akukampala road ya hujo kupiranga toba sanga bauliza nyo radio budi omuntu abijjo banano batunda sola anebya masanyalazi so itayo na wasoro kupiranga te abaku asaganyiza dala bulungi so run tubade tuchali ku league igwange Spain yo kuntiko
1: yes kakati ye Madrid yeyo ngabe tuchikonyeko mu situation mubage ndo kupera ngabajira then Barcelona because we were defending champion actually okumala campaign is BDSMB timu ino nga ye wangula la liga so bagala kuchiwangula omulundi ogwokusatu ogudiringana erecho bajja kupera bachikoze omulundi ogwokusatu byafayo byabwe kilabu ya Barcelona okwangula la liga emirundi esatu egidiringana. So campaign wedde batabani ba Hans Flick by four yali a better side mu liche kwangira Spain chobola banti ba wangule mpakezo ezala liga ngane games ebula yo satu nambirira yo kirabya Barcelona baine byokola binji ngatanika campaign mpya yabira biri mukaga biri abiri musambye genda kutani kolona ko olencha first of all balu zinga bazanya abam ngomuka bo Robert Lewandowski yagenda mu kirabu ya Chicago Fire mu Major League Soccer. Marcus Rashford bamusindika ne bamuza ku kirabu ya Manchester United. So bali so musami Karim Adeyemi no musami Anthony Gordon abalabikanga abazo kuziba amalibu agaba sambya aba babiri betukonye ko boli yao Adeyemi ne Gordon kubanga Rashford yabadde yageza ko kuleta ku goals then of course ne Lewandowski yachibadde chiche ekyo kuberanga ateba goals buliwa bila afunye omukisa ne mukasera ngola banga agenza ko wa steel abadasa looks galanga aleta numbers kakati oli mu German Adeyemi campaign jali apeko golo senyingi ku Dortmund zali golo simusanvu then ye Anthony Gordon ni golo zali apeke nyingi zali golo 10 ne mu campaign ya 2023 2024 then campaign zendala okuli campaign ewedde ne ya 2024 2025 ya kuba golo simukaga mukaga Rashford ni mbikiria nti kampeni wede ya kampeni yoka ya kubagori zimunana mulariga ni wankwadea litatandika nti siye msambigu waliwe siganti agenda kutandika game in game out ya Rashford karate Lewandowski ya vudeo ya kubagori zikuminanya chitegeza nti wakata basambi ya wabiri uweza nganga kampeni wede wali tagoz zari makumi ya biri mbili netu chokede kwanchi rate ya gudu ni kwa badate vila nungwe bada ya wansi chuchimuno msambi Karim Adeyemi ni ya badate vila wansi so au ebyo kwetegereza webiri then of course walu msambi Alvarez gwe bagala ne tusubira nti eyo deal echali mu kemigozo bano kubanga tanda bakubera wabo erato mubala then msambi Rodri bamwagala Rodri balando wina wabira abiri mu ena nti bala banti msambi ya inso kupera cross ukugesa kukujecha Sagibuske ukubale uya hapa kukirabi ya Barcelona mumbira nga kugesa kukupera ngetambula so bacha ageza kumusaininga quality za inso ukuweleza Barcelona imagine ngali midfield ya munu msambi Pedri uweza ukuruza uchi inso kupera midfield yeyo wakugenda kupera muliro mumbira mwobe endala so noenesi nga abaze chiba chinzo kupere chenja ulo enyo nga jetukomeza then buwete gerezera Barcelona ne Real Madrid mungiri jiba gense muko mkatari ngiri jiba kula muko signings wala banti yo club ya Barcelona elimo Real Madrid bali mo serious era Barcelona ndoze chimu kwe chibaino kupere nga baluwa nako kakati chakula banti bafuna msambi Alvarez kugesa kukumachinga ne Real Madrid mungiri zeko ze muko signings mbira nga wetambula kakati echo nayo chakwetegereza ili kilabu ya Barcelona mukaseda kano bagole kupaze bayinawo baina Joani Garcia ne uchijeke Shezini bagule kipazi babiri wakadeni mugenda ku side ya right back obalawo musambi mujuli skounde just yo musambi yo guga machono number 2 yo mujovu then bwetugenda ku department department ya oba department za bwendala nogenda ku nogenda ku left back awona uja gendo kupera nga wete gereza yes baina uka at least waba za nyinga babiri kusaidi ya left back akubanga wali actually wali musambi wa mwye Alejandro Baude one player Alejandro Baude chite gereza nti awona Barcelona eno kupera nga sadina wa magesi asap kakati bwagenda kuba center backs Gerard Martin ne Christensen abakwa tira kukusaidi ya left then kusaidi ya right ye Paul Kibas ne Eric Garcia kakati kuba midfielders akwatia kwa kusaidi ya left yuge twitter left defensive midfielder ye Pedri Gavin Macacasado abakwatia kwa kusaidi ya right ye Frank De Jong ne Mark Banal then wanukwa attacking force left attacking midfielder tuina uko msambi Grafinha no msambi Anthony Gordon central attacking midfielders Dani Olmo ne Fermin Lopez then ku right attacking midfield uja kusango kuru msambi Ramine Yamal Karim Adeyemi no msambi Ronnie Baje ketusubira msambi Alvarez okubao katuweza ngati Barcelona mukasera kano tuwaina ugoga machono ya typical number 9 mutimu yawe so kati wateka kuminzani kilabu zeze bili Barcelona ne Real Madrid evya dala walabanga kupepa kilabu ya Barcelona ba Real Madrid bali wala kilabu ya Barcelona wagendo kupero weda likirivu eri timu no kampeni janga wagendo kupera ngetambulo woli yao mwemuganda wafauliliza radio wudu radio yomutu wabuli jo kakati ze timu zezo kuangira ze tusubira ngawe zigendo kole nyo elangawe zigendo kupera nga zivu ganyi nyo mulichi kuangira Spain ya campaign ija ngawe jo kupera ngetambula kakati manyi mkuangira Spain baino uzivu wambi ubwa timu zo kupera nga njavu kati mulimu timu zezo kumyewo nga zavu de wansi waze timu satu Malaga, Racing Santander, Nekirabia Deportivo Akoluna. Irinye uli achu semu. Duli timwe nilade manjiduanga Deportivo La Corona. Oba La Corona. Katie Deportivo Akoluna. Chino bachu kweze nga bage zaako. Bachu si zaamu. Okuli friktinga. Olimiru awe. Olua Garashian. Kugamba nti. Chijelo olimiru awe utufu. Nebaba ku Deportivo La Corona nebada ku Deportivo Akoluna so timuluza ndizo timu zibiri za nja oluye so baba de bamaze banga chobola matibagenze no kudaba sajja batungane ni nyali achuka kubanga yemukoze timu za satwe za komiyewo bade basimba kula bikira mu top flight 2012 2012 era okuva ku olo bwagendo kubera nga wetegi actually nga tebanaba kudizwayo mu campaign yeyo bali bamaze campaigns 18 kwezo 19 mu La Liga actually Deportivo Akoluna yemukozo timu ze 10 ezagulawo ne La Liga ngetandika way back mu 19 so timu ya byapa yo boli yao so ne yakomiyeo then waliwo timu ya Racing Santander oyaba mu La Liga 2012 abadama ze ya malako kampeni zimusavu mchibinje choku bili wansi na malako kampeni zimusavu mchibinje choku satu so ya tukano genda koko mchibinje choku satu wagendo kupeda nga wete gire zoboli yao bafu na muko uze uwebi ya nsimbi uze uwebi ya nsimbi ilache haba vida ko ukumala ebanga ya kampeni zinga nya ngabali msegunda b mchibinje choku satu kakati ebizi ubi ebimu ebya facinga ko kone kilabu ya Deportivo Akoluna mukasera ko eba maranga tibali mulije kwangira Spain ya Spain yoko ntiko so timu zeze bili zona weziri tuagala kulaba wote bagendo kubera nga bakola ono ye kilabu ya Racing Santander mbili kumina munana bubadizi wa yuko mchibinja echo kusatu bamala imiaka jawes ena bali bagenza kudani mchibinja echo kuna mkampeni ya bidi ya bidi bidi ya bidi mugumu na ye timu ni yadamu ni yeka angaza baide wagendo kupera nga wote gereza timu ino kubali kumina nda bidi muenda lukumina nda bidi muenda eminundi midala jibaba mela koko mwivinja jibaba mela koko mwivinja mwichivinja choku satu nsafu mwena nsafu mwetamu chinana mugumu chinana chinana mugumu kakati atoe baja mulariga neba wangari dayo wakati wacha na mugumu paka bili kumina gumu so bonabona bakomye waba babiri ngatua gala kulaba bagenda kubera nga bakulaba tia actually Deportivo La Coruña jetukonyeko yes ye timu yeyo yes bwebajja mu La Liga rubagenda ko mukibinja cyo kusatu nsamwe na samwe ta unechina na chinana mugumo dene bawangalira mu Liga Gwanga area Spain wakati wa chena mugumo paka 2011 mukasera ko bawangulira mu Coneridge ya chenda mwena 12 mujukira timu eyo gwe muganda wa Pauli za Radio Bujo ne bamalira ko kone mbife bisatu bisoka eminodi munane ijenja wolo soka 12 za timu ze byafayo okuli Racing Santander ne Deportivo A Coruña bagenda kupera nga bakola batya bagenda kupera nga wetegereza Malaga ye na ye yakomiyewo abadde ya 2018 so kuva mu kasera kwa abadde bali wansi ni mujukire ti Malaga yali ke yamanyi bavuganya ko kone mu Champions League ya 2013 mujukira campaign yeyo webajibwa mu Dortmund mu bunumi obungi nena babadde bafuna mu kwezi ebyensimbi echavira ko kone nina nyini klabu ni kubaita Sheikh Abdara Ali Thani yali mkuno nyeleze wako kusonga zebi nsimbi kusonga zebi nsimbi yali mkupeda ngano nyeleze wa nga chigambi wanti aini msango jayina nga jabi nsimbi so katimala ga situation mweba data mkasara kwebabili deko kwa wansi basaja batu batu kano kudeko mchivinje choku satu neche bako la nebo concentrating nga kubazanyabe waka ubaba zanyabe wako lida mchitundu wecho timu ino nemala neruana nedda negena mchivinji echo kubiri bwe yamala mu campaign actually mchivinji echo bajja mu badda 2022 kati 2025 mukaga ne balwana ne badda muri chekugangira Spain yo koncheko mu playoffs bakpakira bi Almeria mu mbera nga bya tambula mu playoff akali ka Sembayo so tubasubira kupera ne campaign empavu kubanga yosere bimu teams zibadde zakapa ko wanse zibadde zikola sibulungi wagende kupera nga wetegereza bila bili mwetano bila bili mukaga yali campaign nga yali na bikange jo basumbua akubangira batu kane bagwa no mutendesi kubayita Sergio Perica bamugola mu November ne baleto mutendesi owa kila owa timu yabwe yo kubiri ya Atletico Maragueno so mutendesi oyo kubayita Juan Francisco Funes mpira jemu ndeje jasu kati ya Rusi nga mu game yonna then mpira we jadda kwa kati wa February mu February unakuwa mu games 2 mpiri 3 na era nadamu nageta games mwendanga taluzinga era performance yango mtendesi Juan Francisco Funes ne yambako kilabu ya Malaga kuva wanse okudda mulije kwangira Spain yoko nti kwa boli yao so tulinzo okulaba ku mulundi guno engeje bagenda kupera nga bakwasaganya mu kemi nimejo kwezo timu ze 3 empia ezaka sumusi wokubako mu chibinge cho kubiri then waloko new errors for example Marcelino kuvira lyalo yavuddeko yali umuspere yoko ili kubanga yali amazemi yaka ebili ne chitundu yadda mulundo ko kubiri atimwe na badaji ambiko kumalira mbife bitano ebisoka mu campaigns bili ezenja ulo then Bilbao basi ula Ernesto Valverde yali kubiri bao mulundo ko goku satu so because yali yadabira abirimu ebili na yambako timu ni kwangu lichikope cha Copa del Rey umrudi ogwali gusoka okuvalu mu myaka ana bawo ngule chikope cho 2023 ngabamaze myaka ana ngatwaina kaunti ko nakonda ke bawangula so kati ezo timu ze biri zigenda kwena na batende sabe abapia abatende sabo ngabala bikanti bagenda kuba kufiringa baino kufiri ngatoze bagenda kwambala nene nene nyo nga jitukomeza bogendo kupera nga wete gereza mukasera kano mkulu kibaita Inigo Perez Inigo Perez ya gendo kupera nga teneka vidali yalu yali nyo ne Andoni Ilawola edaba aliwa kujabu na mugwange edaba ngereza klabu ya Bonima mbili abili mwesatu nga baba kukidabu ya Laivalikano ne wakapamiti ne mulemesa Inigo Perez so kakati mukasera mpawe kaga uno mutendesi wa klabu ya Villarreal nga biba mwetaza Villarreal kusigala nga akikumide ku top kumbera atimu ne muyali mweyabadde manyiddwa bogenda kupera nga wetegereza yewana Inigo Perez abadde mulungi nyo ku klabu ya Laivalecano kubanga kampeni zebiri zabadde amazena abo tewali kyoyinza kupera nga omubanja basa mu mpira guli ku speed ya chikacha wagulu nyo basa mba aggressive football yamba kwa kilabu ya Vallecano wata diziwayo wansi bida abinu wesatu bida abinu ena na wayamba kondo kumalida mchifecho munana nebatu kando gena mu conference league nebafuna kutesti ya ulaya urubanyi maulimi yaka abinu ena na kwa gambo laba nchi ne kampenye ude wayamba kwa kumalida mchifecho munana ne wakupadenti mchifecho munana mwe wama lida atiba wadeba bala wa singi wiko po viviri because bazanya ne final ya conference league bali kwa rusingi Crystal Palace so yemutende so gotsubira nti byabadde akola ku Vallecano tumusubira nti no klabu ya Villarreal tumusubira okupera nga agenda byekola then Edin Terzic bilibao go ya lese oyabadde amaze emyaka kumpi ebiri okubala abadde ya tusa Dortmund mu final ya Champions League wabili abili mwesatu bila abili ena sumu Alimei ba bilibao ya mulangira na buchali Alimei ngechabula game zinyia so kuwanga bilibo bali bali linked ne ilawora yagena mkilabu ya Liverpool so Terzic mwiafuku ilo mjamani yagena kufuku mjamani woku video kutendeka kilabu ya bilibao kuwango mlala yapu inkies yatendeka kilabu ino mwespiru zisatu bili ezenja ulo wakati wa chendamu ebili paka chendamu ina ne bili gumu paka bili mu esatu kakati tulinzo ukulaba project ina yagena kupera nga jukwa saga nyatia kuwanga bilibao yes ulumba bade batagala muko for example bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga timu ni ya marida mchua kumina wabili nenga tebali bako atacha kutanu mkampeni ya bili ya bili mwesatu bili ya bili mwena ne bili ya bili mwena bako atanichifecho kuna bili ya bili mwena bili ya bili mwetano so tazi kaino kuze chiti wacha wepange chifu mwema marida kampeni wede sike chifu chiwali wa suido kumarida mwa wali yao then chidaranti tusubiranti bayinza n'okuluzingo mu kubazanyi owe ntomo yemusamini ko Williams kubanga timu zinyingi zimutaddeko Kelise George so La Liga bwete weri wali n'okwera likirira club zinga Sevilla badde bera mu ntalo nzira yo sidayo so campaigns bili esembi badde bera mu ntalo ezo tugedde ku wavu buli timu ze gwangira Spain Sevilla mukaseda kano yali saba zanyi mukaga ne muzanyali mu webbei wabukade mukaga ni mitwala atano nsimbi za euro actually abazanyi bonna bonna abasigadde tebaweza kakadde kati rate we unya Sevilla ngo zimugira ba muntalo zebadde bera mu kampeni ze sembye kati muzanyi go balaba nganda bakuchi go balaba anti basaini ze bay bamuita Robi Ure bamuje mu kilabu ya Syria se gwangira Sweden so timu eliyao ya kusabira nyo kilabu nga Euche kampeni wede just yali point yemu yali ebaula wakati wa wene club yaddayo wansi wa club zizadda club ya yali mu fecho 18 kati ne ewuche na hivi zutusubira nti bebimwe binzo okubeerawo Laivalecano eteredwa kirise George mukasera nga Inigo Perez abadde mutendesi wabwe abadde abakoledde bya nagwano mu kampeni singa bili esembye nga yabavuddeko so bina tubitaddeko erise George mulije kugangira Spain yagenda kupera ngetandika olunako olencha ya kampeni ya bili abili mukaga bili abili musanvu
0: kali mbira wetu bitambula ku radio budu kuli radio iyo muntu abulijo byonna ebikwatagana ku kikopeje cha committee should mabifunye bulunju waliye misana then atera ande bikwatagana ku lije gwange ya Spain yo kuntiko ngabwe gendo kupiranga te etambula nabyo mubifuni de dalabu televechi ekitegeeza mbongo obuntu leages sizoni mazo kubiranga ate wamagwejiwa kakawo lunako olwencha yenteekateeka eyo eya weekend sports ojja kubiranga tojifuna butereve esawa zijja kwada 12 paka esawa umu yekaongezi Tekuluna kuhuli sande oja kuwangu ufuna game wakatuwa timi ya saza Elia Budu ne timi ya saza Elia Chadondo Elia mkade kikamu oja kuwangu ufuna ni game ya Arsenal Club ya Manchester City na kuluna kuhuli joku wa dala ula sande so guwechichi mchoka wekumi de kuredio Budu radio yomu ntuwa bulijo bulichimoja kuilangate wachifunya dala butelevu tuwa gala kuilangate tukusibulida wanu yente kateka ya Trust Odds gendo kujie kuongireyo paka ati wali wana kwa Sabudo Club Mix Super BJ Uganda ajja kujja solo kupiranga ate wamagwe akongeye dala bulungi munteka teke tukwagaliza ekire kirungi tukwagaliza weekend nunji.

nabagambi nti kakati fesoni ya fayasimbu de manyinge nane mbio giranga saka ni bagamba abangi Friday umusajia tumanyo mkwa atambirevu nemudao nemugiragira we mchi katidireya kuto mutwalo gwe just nusu mutwalo nchidamu just nusu mutwalo na atwala VIP ni ordinary na abigata wenjo gedida bino asuze ne mutwalo nsanvu munsao negwe ulira nusu mutwalo kwa wakase VIP ni ordinary njagala bategeza konti mutwalo nsanvu jiri munsao yo

Mama mudani ya bigando gambo cha. Mama mudani ya bigando. Kwawale kwango chari kweta chikanya tubenda tukono mwenda. Kakati munaga chinabate mkujumisa walie mbwe mbwe. Abatamanyi mbwe mbwe yii no wano. Embozi ye mbwe mbwe jeja. Kakunyono. Kakati sengo Davidi. Atambula ne basi tosi. Baba basi tosi kafero. Ono kafero basi. Ngabatambula bonna ku weekend ye wedde. Eri munange bwebatambula nga bagenda okutambulamu nga bwomanyi munange batambudde mu bagenze kunyumirwamu kunywamu awo mpolampola bya kakati libaba basi nga libuuza sengo nkutabulira akantu onaakanywa ko yekya ntofaayo onaanywa kyogena kogena okutabula bakayita batya nti gwe sirika hali li lisengo nga liga tewali tabu omanyi omusajja anango baka wayatani ko kunywa mu 1097 basi tosi kafero Dijasmanzi blog ambotya ndabira bali ebijaba Dijasmanzi blog ndabira bali ebijaba anti mbagala nnyo agamba atya musawo choyite buyoga musawo choyite buyoga muchi ogambo jawe buyoga mana bide Loze kasense logambo otia. Kakati. Bobake ndo kunywa. Kati. Nibasto singalibu uza sengo. Mkotabulie. Ako kunywa. Ona kanywa wepanka kunywa. Kwa li nongalibu gama siya. Wali wako nzeti wali cha kunywa chinkangabi. Yotna bion nambi nywede nywede. Ngani mkamba. Aa. Soko kilize. Soko kilize bo kiliza ngankatabula. Sengo David inga gamba basitosi. Tewali cha kunywa che sinywanga ko nebo tabula katia halimuga kale tofayo hadi esajja nilio kati tabula munne wali embwembwe kati eri nyembwembwe livawa basi tos nagena nafuna kakumbucha basi tos inga afuna kakumbucha kuva mubala yali okumpi awo nga akamuleetira nga mugambu kwako nga akamuwambu nga agenda aleeta soda owentangawuzi sijja kwogera bika bya soda nga aleeta soda owentangawuzi nga amumuwa awo biweze byokunywa bibiri kakumbucha soda owentangawuzi ne ligenda ne liddayo ne linoonya soda omulala awoomerera naye ne limuleeta soda bbiri owentangawuzi n'awoomerera jjukira lyaleese dda kumbucha Ega kati tutabule. Ezo kati funa budisposo. Owaji awasajja bategera okunywa. Omuntu gwena tegera nti omuntu yategera kibaita okunywa. Gwaita sengo David. Kati baina kakumbucha. Baina kasoda kentanga uzi. Baina soda awomerera kati baina okutabula bajje mwe chikachimu jukira bastos agamba sengo ngenda kutabulira bama lo kubuleta lisengo ngali mugamba tofayo kwata ka dispose kwako ka dispose bukako kadi wali tuba tukasala ku ka dispose ali kamala yo dispose kadi ngali mugamba kwata ka nkuwe ngali kwata mu koti ngali jamu ka dispose aba omwana sengo wategereke okunywa sengo munsawo nga ina mu budi munsawo ya koti nga ina mu budi dispose ngali abujamu nga abujamu nga mugamba sagala we kwase njagala okatabule nze nkulageko siina chika kina chesinywangako hira tugenda kunepankirako sengo nga atunula bastos nga atandika kutabula ayiwa muka kumbucha nga ayiwa muka soda kentangawuzi nga ayiwa muka soda kawomerera nga ayiwa muka kumbucha nga ayiwa muka soda kentangawuzi nga ayiwa muka soda kawomerera nayongera muka kumbucha nayongera muka kentangawuzi kasoda ne kasoda kawomerera nelimaliza byonane bitabu nelitabula tabugamba ya basi kati soda awomerera ono teriamu gwereza amu nnyo nelimu sebali. Neka soda kana kentanga uzi kateka mukanji.
Nega sebali. Kati, kakumbu chakone kagweramu. Ah. Nimaliza bulungi emgamba. Ah. Onanywa. Oga zina kugambye ze sina ka kunywa kesi nywanga ko. Twaicho gina kunkanga kanga nacho. Libasto zino zalio litera kukata bulanga lili yoka. Hahadi, wili ama lizo tabula lili aso kano kunywa ligamba. Ya. Keko, keko, keko. Onanywa, si ina kesi nywanga, kutun kanga kanga gwereta. Libasto zingali wa sengo. Sengo nga anywa kwega. Kano. Mbade sika ulilanga ko. Kali, ya ngamba. Kakaine ngeje kasala kumumilo. Kakaine ngeje kasala kumumila awo. Ebyedda na nywe dina ye. Kani sika nywanga ko. Omusiru ya ntabuli de mbwe mbwe. Okumanya. Ne. Basi tosi na ye yali atabula ko kunywanga takafuni langa linya. Na ye senge cha mtuka ko. Na ko kunywanga kawe linya nga na ye tichi mtuka nga ko. Changamba. Omusiru ya atabuli dembwe mbwe. Chandu wa chagela kusula dalu. Wa chanja. Kaine ngeri jeka gira kumumira au.